0: o da wa loju gbangba pe Olorun oba to ni wo o fi wa le nigba kokan
1: mi o le jaba ko se wo le tero e ko afa idun obe o
0: pelu atileyin Olorun oba ni gbogbo igba ninu aye wa
1: koko ba shoto ma le sile o ni a
0: Oba to n ba wa se lati ojo yi wa lati odun yi wa lati gba ta ti wa ni omi logbo logbo ta di eje kiki ta di ba se eran ta wa kuro ni ba se eran ta bere si ni yo oju yo imu yo eti yo ori yo apa yo ese Iwe mimo Al-Qur'an je ka mo wi pe nigba ta yo oju yo eti yo enu yo ori yo apa yo ese atun ni irugbe nbele die bayi

0: didi la kin ka bo laaro yi o lori eto ta pe ni agolaaje loruko baba wa oba muritala debaya kore mfr loruko oga ti wa tunde olawuwo loruko oga eleyi to ri siro gbogbo to nti eto gbogbo to njade si afefe ni ikan yi seun o ma kinla loruko dixon o ma laja ati loruko sisi kan gbogbo to ngo viral lo mo npa e sisi ongo viral abi o wa loni
1: omo wa
0: eh
1: be ni mo wa
0: ki awon eyan wa
1: eyan ara le eku dede asiko yi o e ka bo si ori eto ongo viral oruko temi ni Maryam Opeyemi Ali ti mo nkin ka bo sori eto agolajin
0: agolajin awon ri be

0: Baba elewa o si nbi to akatura katura ka ojare. Alaji Ali ni mo nba wi won o.
1: Abarabale na gido yoyo.
2: Baba mi o ni ra mi.
0: Eku oko ya elewa.

àwọn èèyàn wa nílẹ̀ yìí àti lókè òkun àmọ́ kí yín o. Alhaji Kabiru Jalaruru, Jalaruru of Abidjan. Jalaruru of Ibadan land. Babe si eku toju ti a. A se ranti Jalaruru agba laipe yi ninu ose yi na ni baba wa agba Lamidi Jalaruru a se ranti won ko si wahala.

ṣe wa ri awon dudu ma dan. Oh my God. Awon eleyun na to da gba afi bi egbin. Bọlọ̀run ti mọ sise ọwọ́ ti ẹnu yóò dáyan yóò rẹwà gbáà.

0: o sa ta ba se ta mo me ni de be
1: oluwa si yoda from the twelve
0: iyan Yoruba bo won ni pe iru osa be nko yo parun ni
1: ere sisina ijo sisina ere sisina afroju
0: se wa ri ogbon kan te eyan ba mo ti o ba fi ko omo re
1: emi le jo iwo le jo
0: biru eni be badagbadagba to ba dogbo to ba fo pawo to ba firigi jobi ti o se be ko omo re
1: ijo sisina
0: tiru eni be ba papoda to gbe ogbon lo si orun oparun nu idire to fi je pe ni ijokan lori eto agulaje yi Maryam Opeyemi Ali ni o joko sibi temi joko si yi emi o wa joko sibi to joko si un yo si se eto agulaje e ma tetileko

won ni loju iya ko won lawa ba bere lowa kan won pe nibo la won gbe won na wa daun pe rara won ko bo wa sinu le awon ojo mo gbe ni bo ni le te se jo fe mo gbe bo lo se je won ni a olohun ke ba le awon ko ju bi odun meji lo ta won se gbe yawo o na ni awon ko ile alarambara e ti awon atoko awon gbe won loko awon si daun pe ohun o fe ka won yawo ohun o fo ka bi na weda o fe ki gbogbo won o wa loju kan na nibi to won o ti mo ri ko wa awon ni ninu ile ta won si ko olohun ki awon o yara po nbe awon ba ni o da ko si wahala won ni gbogbo atunse yara awon oko awon ati yawo yi lawon jo moju to awon ba se bi o se wole won lo so yigi ti e na o na si wole gege bi iyawo.

nigba ti yawo ko wole tan ko ki wa lo sele won wa da won ni eseun nigba ti yawo ko wole tan awon wa pe joko pe to ni bayi o bale awon ki je onita o onje aro tosan tale oni ba won se man wa ni ba won se man dana awon ti ji latago marun tori pe bale awon ko to lo senu ise re kula ni baba o gbe dani ngba ti o ba si fi to bi owo osan won ti ran awon omo ise won to wa kose lodo won ni shop won o ti ran won wale awon o ti gbe tosan le won lowo ale o pe awon tan awon o ti wole laago mefa ki baba o to wole onje won o ti ready o awon wa salaye fun oko awon iyawo tutu ti won sese fe pe nigba toro ti ri bayi ina dida o ti di pinpin ba won ba dana lose yi iwo dana lose ti nbo ba won ba dana lose ti nbo iwo dana lose to ba tele awon jo pin ina dida laarin ara awon ni orun sisun ko se pin won ni ainu le kan na lawon jo wa won ni ibi to ba wu baba ni baba mo n wole si to ba di lo wa lale won ni olodun si wa gbon baba na iyan oko won ni o won ni ki se jo ara lo to ba ti lojo meta nbi yo lojo meta lodo iyawo keji se wa ri ojo kan awon mu gege bi ojo osimi ti won

0: wa ni karabiri yi o se bayi 0706949 3000 ati 0701447570 se kokoku gbase olopo patapata yanyan ko je pe oni o mo dana gbogbo nje toko re o mo je for the rest of his and our own life ka jo mo lo be ki yawo mo danu nje kankan mo abi se ko fi lele ntori na unje na dida se iyan le work sa ko
1: agunlaju
0: e ka ro sa o
1: e ka ro ma
0: oruko yin bo le ti pe wa
1: olufemi lo pe lati yua
0: olufemi as usual lati UI oro re o bo ni kobirin yo se se bayi
1: ko si se ma da ni je pe ko to ko won fe mi yen pe ko to ma ri pe ma re yen ni yen toko de se pe ti o ba se pe to ba ti se ready ati ma da na fa won se je je ni para fe ma je ko fi le
0: for the rest of our life. Oti da, oti ye mi.

0: pọ be se nte ile wa yi inu wa du pupo pupo si yin o. Thank you so much sir. Hello madam, madam te wa sodo wa se mo pe mo ti so fun yin pe ke gbo eto ago laaji mi mi na si ti ri pe ti wa nbe digbi e ngbo wa lowo lowo se yin na ti gbo awon amaran to njade lati akata awon eyan to je ologbon oloye ti won tele wa ni ikani omolu abi ti won ba wa da si oro lori eto ago laaji eleyi ti won ti ngba yin lati bi iseju melo kan seyin. Mo so fun yin pe oru Splash FM bi osan ni Olamiki omo bile e seun te nte ile wa madam madam madam alaja inu mi dupe nda mi lohun nibi te wa hun se ti gbo won ni omo odo na fi ogbon se Olorun yo si ko yin mo se ekini e koko lo kun fun adura kesi ni opopolopo suru eje ko yan si iyawo yin pe eyin ko ni owo ninu tin sele yi o oko yin lo mo tori to fi ni afi dada wo na eyin ni ke ma se nje eyin ni ke ma se be fun je eyan meta o le duro meji meji iya ko yin atoko yin eyin o duro bayi eyin ati yawo yin eje won duro bayi ke wa jo so aso ye laarin ara yin pe eje ki baale eje ki yawo mi na ko ma danu nje fun yin loro baale jonu pari pari e ni pe te ba fe padanu igbeyawo yen ma bo ma ti e wa pada gba te fight e ton pada gba pe kiyawo mo dana eyin na e fogbon se e mo mu awon obe kan e mo tari e soko yin shop awon midimidi kan e mo fi sowo soko yin shop so that ti o ba ti nwo pe ah ose yi ebi ni o to ba ti ran ti pe wa nbe ife yin o to bo mo gboro si ogbon omode temi mo fi kun o pari pari e ni pe igba ta ba fi fun Olorun ki fo awo ta ba fi fun ki ma fa ya o e ma fo Olorun le nigba kokan nitori abo ati itoni re nigba gbogbo ogbeni olufemi lati UI alaja arigba buwo lati omi baba wa adebamiji lati ife oda ati ogbeni ola lati ijebu jebu oma lare oma wure fasebanu adupe lowo yin te ba ni da se eto hun loni o nlo bi ku kudunu awa ndide iya lori eto ta pe ni
1: agolaji
0: sisi o go viral o ya dagbere dagbere dagbere
1: oruko temi ni Maryam Opeyemi Alimu dagbere fun yin lori eto agolaji pe o tun di ojo mejo o
0: Aminat Adetun Badmus oruko temi e ja pade ni ojo mejo lori eto ta pe ni agolaji e ma gbagbe o number ti mo pe fun na le pe be ba fe gbe se alaga fun wa 08167782354 odigba kana kaya layo ka pade re ire o ire kabiti

0: Seed Up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Seed Up Supreme Noodles.
3: Tunde, oh, ti pari ti yi ni.
4: Bami, ti yo duro rara bi eti anti sade ma npo fun.
3: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilo de to fi yato.
5: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Orlando Full Cream Ever. Asere mi niye o. O ku fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
3: Orlando Full Cream Ever. Mo ro pe woju miliki ti mo ma ra lo ni.
5: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu o miliki mi. Ra apo miliki 120 gram apo kan iwon meta ni
6: Orlando Full Cream Ever 120 gram ra wara to ku adun to yato ni iye to to apo kan iwon meta ni ye Orlando Full Cream Ever ko si ma lo siwaju pelu agbara wara ma lu
7: Flash FM 105.5.

0: Oluwa.
1: Tumiyo na abayo.
0: Seyo na abayo.
1: Si soro tin ja ilu mi.
0: Si soro tin ja ilu mi.
1: Tumiyo na abayo.
0: Tumiyo na abayo.
1: Si soro tin ja ilu mi hame.
0: Si soro tin ja ilu mi.
1: Ati ti Nigeria.
0: Ati ti Nigeria.
1: Oya dua.
0: Orko Jesu. Orko Jesu. Orko Jesu. Ari mi no.
1: Mewa de wa de wa na ya.
0: Oluwa.
1: Oluwa wa emegun lo ma nso ya o gboro kure werewe lo nko jesu emegun olo afi da oro la o da eyin obi won e ba ntewo yi o ni fowo re bo mo si awo to tetu aju o ni fi gboko omo awo oko ni be ti won ti o te da ke yan ma tu pe ti le disibe ko te ni yale e ko ni yale e in the name of Jesus. Ora anugba.
0: Amen.
1: Ora anugba.
0: Amen.
1: In the name of Jesus.
0: Amen.
1: Gbogbo eyan wo lo te wa lo sogbo. Kayayayaya. Oni ma ni agbara sa. Apere gbagbo o nbe leyin oko ba ti gbebo latadu ati gbede si osogbo. Kai. O ma ni agbara. Dada estate lati ma pade leni Ejigo Park yen. Ibe lati ma pade o ma ni agbara. E gbo mi sa. Adua lo ngba agbara oke gba. Ago meje. Ipade ti bere gbogbo eyan omo Olorun te wa lejigbo gbogbo se be ba follow us patapata to wa ni ejigbo ati agbegbe re eja pade ka e gbo mi sa adura lo mo gba agbara o ki gba o ku sowo e to ba ti wa ni ejigbo ago meta la pade ni Alaji Adesina Street ni ona oja sopo bere ti ma pade lejigbo o ma ni agbara wa ti ri bana wa nbe ni church wa niyan ugale ma se ni road ha bo pase owo adani duro ya o ya gbina be o ya gbina gbina gbina gbina gbina gbina in the name of Jesus oju oluwa mo wa yan ri ni to ba ti wa yan ri eni yen bo toju oro ba ti wa yan ko se to le deni yen mo oni psalm 89 verse 20 psalm 89 verse 20 egbon ti baby we yes
2: emi ti ri Dafidi iranse mi
1: ni beli wi pe emi ti ri Dafidi iranse mi ori ni Olorun lori yes
2: oro ro mi mimo ni mo ta si ni
1: ori o fi oro yan ilaye damo ko se n to mo Dafidi from nowhere agiju lo ngbe location ko determine ibi to ma de laye location to wa Olorun lo ma ri nbe lo ma gbe o jade gbo mi sa enna wata mo gbadua oju lo ma wa ori
0: amen
1: oju anu e ma wa ori
0: amen
1: oju ogo re ma wa ori
0: amen
1: gbo e to ba dide laye en to fe jeyan en to ba dide to fe jeyan laye e gbo mi sa ki se nipa agbara e o beni ki se nipa ipa ki de se nipa agbara bi ko se nipa emi Olorun emi Olorun lo ma locate e sakaraya ori kere se kefa olu so be mo so tele loruko Jesus oju ala ma wa o
0: amen
1: o ma walk
0: amen
1: I walk
0: amen
1: I walk
0: amen
1: I walk
0: amen
1: I walk
0: amen
1: I walk
0: amen
1: I walk
0: amen
1: I walk
0: amen
1: I walk
0: amen
1: I so tele mo waye ni ya Joseph Olorun ti so fun lati ibere won ti ri iran aye e won ti ri iran ogo e mo so ala kan ni ojo Saturday mo ni ma pada so e to ku ni ojo Sunday e pada so ma so e gbo iran ti won ma ye ri to ba gbo pada lo si Facebook ko lo gbo ti Saturday e wa gbo e to tu pada la o lo ri igi osan nla o so o de so gan awon yen wa je eso yen won mu bo se nka bo se nje e je mo pe eso yen o deku eso yen po awon yen wa dupe lowo e o wa ri pe o wa ni ile nla kan o lo wa joko sibe bi oba bi afin be po lo ni oba na amo loju aye o nje iya yo mo pe bo la yo siri olohun ti so fun o ibi ti ogo re wa ah ala re ma se oh my god ala re ma se
0: amen
1: gbogbo e to ba la na ogo lo ni lo woli but Joseph lala ti e instead to ko wa wo yi to ma tumefu o lo tumefu awon egbe o lo tumefu parent e o lo tumefu awon to ma misinterpret lie ka alabajo to mo fi taleru ko se po wa nu sura e to ma taleru ko go to your call but o lo ro yo go e fun awon to ma gboguti ha tani won so ala re fu tani tuma lati e sawon to ma si olona abawon to mo na ibi ti olalagba lo lo tuma lo tuma la re fun o onilo e to ma tuma la re fun o in to fe je olorun ti mo eni kan gbo mi ani mo so tele loruko oluwa to da ye ati orun mo ni wa rogodo laye ororo ma wa oka o ma wa oka o ma wa oka o ma wa oka anfani la lo je fun wo to wa le osogbo loni pata wa gba ororo lowo woli gbogbo to wa lejigbo loni pata wa gba ororo direct lowo woli o tin gba indirect but loni o fe gba direct mi mo nto e ko diya lowo ti o fini simbi pade lai mo so tele bo luwa tin be ti e mi e wa ne wa ju oluwa ti emi du aye re ma dide
0: amen
1: oh my god

0: akikabo pada o si tesiwaju ti futedo royin ejare owu ka lord oloye
1: okay
0: olusegun obasanjo fada yabo gangan are anani igba kan ri ni orilede ti nigeria oloye olusegun obasanjo ti soro oro ti baba kede so na ni wi pe awon omo nigeria ti ori owo hori awon ni ri eru ajaga to ni se pelu abi nti iwa ibaje bi ni awujo ti awa yi to si so wi pe ikorojo lona ito o je nkan to nje adina gbo oku fun idagbasoke niru awujo papa niru orilede ta wa yi oloye olusegun obasanjo fada yabo ilo soro yi lana ti se ojo aje monday ibi ti ti pe baba lati wa je alaga njoko kale nbi akojade iwe kan ti mi lanfani ati pe akori e jade ati eni oko jade
1: o gbowo ni
0: agbowo opolowo oja lapa be ipele eko lo kan ti waye o
1: okay
0: oloye olusegun obasanjo soro wi pe iduro sisi ohun lori igbogun ti wa ibaje kese ni lo ti bere idonte ojo ti pe gan lati gba to ohun ti wa ninu ile ise ologun lorilede nigeria lohun ti sise takun takun ise ohun iwa ohun omi ara ohun eje ara ohun o n gbogun ti iwa ibaje ni gbogbo aye ti ohun ba wa besi ni seri ta ba gbe iwa ibaje kale bayi ta gbe idagbasoke kale bayi ti ba wa ni ki awon mejeji kese ati gbe won ni igbeyawo won lawon mejeje o le mari ara won laye laye won le jo se igbeyawo ni wa pepe iwa baje ati idagbasoke ki jo gbe papo won mo hanra won le mo ni won ni nitori idi eyi o bere si ni topase igbogun ti iwa ibaje ohun eleyi ti ohun ti sagbekale re lati gba to ohun ti wa ninu ile ise ologun di gba to ohun je olori ologun olori orilede nigeria labe sakoso ologun gba na ko ohun to to bo kakile ohun bo kakile ohun rata lati lo ma je agbe won ni ame farmer won ni won pe won ni agbe ngba na eyi bi o bi enikan ti gbogun ti wa ibaje nigba yi peter egan bo ti wa o enikan to je ogunagbongbo nile fowopamọ agbaye ni igba kan ri bo se to n wa si owu niyan o nigba to dota ohun o gbori awon omo egan ri ohun o ti e o foju kan ni ara won ri oni sugbon idi to fi wa ba won ni igba na ni pe ohun fe ko won ati e sise papo ohun ti gboro re lori igbogun ti wa baje ohun si mo wi pe imo awon jo ero kan awon jo lori igbogun ti wa baje idi re o to fi to ohun wa oni sugbon e ja woru asiko ta wa yi se iwa baje o ti ma fin awon omo orilede yi lape bi be si ni mejeji yi o le jo lo papo debi ti won jo dagba jo papo a wa ni ibeji ni e ja ma jo won ma jo ko ma lu bo papo won ni wa baje yo han idagba soke yo han ni ema oloye olusegun oba soro yi oloye olusegun oba sanjo o soro o fi to okun gege bo ti se wi o oni nitori idi eyi e le si idagbasoke kankan nibi kankan laaye ti e ba ti ri wipe iwa baje gbogbo ikorojo lona iwa baje bibeli ni asere na korojo lai ma eni ti o pada na mo so yi mo duro na yin de commander komadi ni tu moru ko dejo
1: o ti da
0: iye awi awi to na o ayinde erin erin commander ayinde erin
1: kaabo
0: ese
1: ayinde ewo
0: keyin o ma ti keyin o ko ri ka ma ti are eyan na eyan ni owo is too bad
1: mi won sa ti na n pasan o ko ti e fo mu kan o dupe lowo olohun pe o ti je pankere
0: ebi ba je lo ko o so wa bi pankere ni owo lo ye ko na mi
1: o bi o sohun bari
0: ko ma ti ale ko ba po pe alaye je n koko ba wo salary mi je ko ba je
1: ori mi o ti wu o ye ko ko ori mi o wu
0: ori re o wu
1: ori mi o o mo bi bari se mo okorin ni
0: mo ri se ko
1: a ti pe ma bete je ni to ba ko ni bayi gogo pari re o mo ran ni baba o mo ori o mo gbon bayi
0: bari ko wa lele yi
1: ribani wo
0: alabi lele
1: okay pasuma kaabo o da to lodo temi bi iroyin re o daily post lo si gbe jade nibi ti akọwé àgbà fún ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ nàìjíríà tẹ́lẹ̀ Babatunde Lawal tí ó ti nàka ẹ̀sùn kan ò sí olùdíje dupò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Adamawa lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Nigeria Democratic Congress NDC ẹni tí orúkọ rẹ̀ ṣe Aisha Binani wípé ẹ̀ ṣe to fi lesile to je pe ode to de na lo ngbe laruge e se to je pe Alhaji Atiku Abubakar na lo nfa lowo soke la wa lo mu oro na wa bi esun lojo aje Monday loju po aye lu jara Facebook re to fi lede o la babachir la wa leni to fi gba kan je akowi agba fun ijoba apapo le Nigeria ni kopẹ yi to je pe na lo darapo mo egbe oselu NDC won ni na ni saroye wi pe Aisha Binani e ri bi tin segbe fun Atiku ni oludije dupo are labe asia egbe oselu African Democratic Congress ADC dipo ki o ma se atileyin fun Peter Obi ti egbe oselu NDC oro la wali na lo nje isipada si awon ijabo oro kan bi awon oludije dupo gomina mefa ototo labe asia egbe oselu NDC ti won wa lati apa ila orun ariwo orilede Nigeria Northeast ni wipe ni won wa ko jale o lati gba ohun gege bi olori egbe ni apa ekun ti ila orun ariwa ile Nigeria ati arin gungun ariwa ile Nigeria Northeast and North Central oni eni ti o ti fi gba kan je ore mi nu ore pataki tele fun Atiku iyun babachiri lawa yi na ni olo soro wipe oludije dupo gomina labe asia egbe oselu ti NDC sha ni ipinle Gombe ati ti nbe ni ipinle Taraba oni won ti kan si ohun o lati so fun pe ro owo awon re funfun nene o awon glove awon owo o awon owo bowo sugbon funfun nene bayi lowo awon awon mo nkan kan nipa oro wi pe awon o gba fun ohun gege bi olori egbe ni ekun mejeji o se wa tata gege bi o ti wi oni orilede Nigeria lona mi ta le gba Abuja kan si lorun ope kare Peter Obi kare Rabiu Kwankwaso gege bi awon ti o ma je are ati igbakeje are wa leyin ibo lodun 2027 bakan na o tun de je o wi pe koni si oro a n towo bo abajade ibo lodun 2027 o ajo na tan bi owo ajo pari bi okele nu gba ni ona lo soro ipe gbogbo enikeni eyan ke eyan to ba nbe gege bi olugbabode ninu egbe lapa to abi lapa si ni abi kan awon ri daju pe ba ti yo jijadanu lesson na ni won ma yoru won o ni ati mu kan mi lara wi pe oro kan bode lori aye lu jara e tun ni o ni se pelu awon oludije dupo mefa ototo kan labe asia egbe oselu ti Nigeria Democratic Congress NDC wi pe won fe honu han wi pe idapo mo egbe oselu tawon jo wa ati yiyan ohun gege bi olori egbe na ni apa ekun ti ila orun ariwa ile yi ati ti ekun ila orun ariwa ile orilede Nigeria fun egbe oselu na wi pe ko ti awon lorun oni mo gbo be oni sugbon mo ni gbogbo agbara ati ase lati so di mimo wi pe se bi arabirin kan ele ti o ndibon lati pera re ni oludije dupo gomina ti ipinle Adamawa oni se bo won na lo dale ohun lo lewaju awon ti won gbe awon oro ko lesen le ohun ti n gbe kiri oni o wa se pataki lati so di mimo wi pe oro ife honu ti n lo yi ko ti e turun kankan lara temi bi ti wu ko mo o won si eni idoni eremode mo ni e oni mori gege bi momura mi gege bi adari egbe mo se ri na wi pe lejo mo kulubodi lori bi ti oro ti gbe je yepere bi ti wu ko mo egbe n bi won kan oni egbe lo yan mi gege bi olori be ni awon na won si kede mi be hun o gbodo a ma ba won taku to oran abi taku to oro eleyi ti o lese nle ka jo ma fo nti o to sawe wa oni won yan mi na nu lo lori egbe ka afata ni apa ila orun ariwa o ati arin gungun ariwa orilede Nigeria ohun to ba we lenu le fenu won so lapa bomi iwo fa lenu Daily Post lo gbe ti fun to do mi
2: lo le fenu won so
0: okay
1: afẹ́ lójú ọjà
0: ṣé ká máa bọ̀ ni ja kébù lọ jari ja máa kébù lọ kò sí ọ̀kan
1: kébù lọ báwo
0: kò sí ọ̀kan
1: àgbà ó pa mẹ́ẹ̀kì jọ.
3: Ẹ kú ilé o.
2: Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
3: E ka bo iya mi. Ki le wa je bayi o.
2: Ah, iwa na mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
3: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
4: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
2: O se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
3: Iya to yayi to si mo tojo omo ni.
4: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja nitosi re bayi.
5: Ìdáyé gbádùn ìgbé ayé ọmọnìyàn àti ṣàánú lọ́rọ̀rọ̀ ọba mi fi rán àjọ Emmanuel Alayande Rehabilitation Center tó kalẹ̀ sí Awotude Estate Eléwúro of Olondaba Road Àkóbọ̀ Ìbàdàn. Emmanuel Alayande Rehabilitation Center tó ti ṣe àgbékalẹ̀ àyájọ́ ọjọ́ àwọn àgbà tọdún 2026 èyí tó máa wáyé lọ́jọ́ kínní oṣù kẹwàá ọdún yìí 1st October 2026. Àkòrí ohun tá máa jíròrò lé lórí lọ́dún yìí ni àìsàn jẹjẹrẹ prostrate cancer àti cervical cancer tó máa ń jẹyọ lára àwọn àgbà lagba obirin apokunrin kilona abayo gbogbo re la ma jiro le lori oludanileko ni Dr. Odebumi Kende consultant family physician geriatrician UCH Ibadan time 10 a.m. venue Faith John Civic Center Alegongo Akobo Ibadan fun ekun alaye e pe Oluchi Sori 081-3780-6913 Julius Sori 081-0778-8003 Emmanuel Alayande Rehabilitation Center loni eje ka jo se.
6: Say after me. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
7: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
8: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*4#. Or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more.

0: to eseun o wa ki yin gan pupo pupo
1: eseun gba
0: e ja ni so nibe ka tu da bole le kan si oludije sipo are le yi lati nu egbe oselu ti NDC Nigeria Democratic Congress NDC ai Peter Obi le seleri fun awa ma Nigeria wi pe ohun o da owo ranwo owo ori epo pada ni kete o teyan ma Nigeria ba ti fibo soro fo ohun to si soro wi pe ohun akoko to ohun o se de si so ngba o iwa baje lori owo ranwo owo ori epo lo ohun o koko molekina
2: okay
0: ohun ati wa baje yen o koko wo iyalaye aja
2: ko
0: to wa di wi pe a da owo ranwo owo ori epo pada ngba ti obi ti o ma soro nu atejade to fi so de lana
2: okay
0: nibi ijoko pade kan eleyi ti won se ni ipele ti sokoto nibi ti iko ipolongo ti obi kwankwazo ti won ti soro fun awon ma Nigeria nbe o se apejuwe re wi pe amukun ero ewo o olokele nwo ewo sale ewo bi nkan ti baje gangan iwa ibaje gangan ni opakutele fun inti an pe ni wa baje lagban ti owo rawo owo ori epo o ni pelu eleyi won yo owo rawo ku lori owo ori epo wa reje arobera sibe sibe na iwa baje gogo o ni mo fi nda yin loju wi pe ba won ba ti wole bayi awon kokoko gbogun ti wa ibaje lagbon yen to ma ti wa gbogun ti wa ibaje lagbon yen bayi iwa ibaje to ba ti kun finfin owo rawo owo ori epo di dida pada niyan ko ma Nigeria o ma yo kololo kololo kan si ma yo kon lori e o ni ise ri o isoro kan ti orile de Nigeria ni asi ilu ya asi ilu wa asi si ilu ya sugbon inta si nini iwa ibaje iwa baje yen o ba Nigeria fera ama if elected te ba igbe ohun wole gege bi are Nigeria yi ohun ati iwa baje a o para wa layo
2: o le le
0: ohun ati awon ojo wo iya laye aja obi rati o pe awon omo orile de Nigeria wi pe e satileyin fun egbe ose oludije ti NDC lodun 2020 is that not campaign
2: no sir
0: Interco ni o.
2: Whatever.
0: Hey, but
2: e se boti bere.
0: Boti bere. Eh, na ni, you know where ni? E ko wa ni koko. No, it's not.
2: We let eh. Mi le ne mu nbe.
0: Govina tele di ipinle ti Anambra. O soro nko mi nu. Omi nu nko mi. Eru ma si nba mi. Ah, eru ba wa. Ame o oro aje orilede Nigeria nko mi lomi nu gan pupo pupo ini obi so be si ni igbogun ti iwa ibaje lorilede yi se pataki ati pe eyin omo Nigeria te nwo yi awon ti won ori owo hori awon na ri eru agaja yi ta ba wo lo eyin ohun seleri ni wi pe bi gbogbo eleyi ba ti kuro nbe bayi oro aje orilede Nigeria o gberu si eto eko eto abo ni orilede Nigeria yo bere si ni gbera si dada obi soro gan o soro ile kun ni pele sokoto amadeli post lati lanfani ati ri
2: o da to lodo temi nbi loju iwe karun iwe in the nation iroyin to wa nbe lo nka so de wi pe egbe asu nasu sanu nati gbogbo won ni ti won be lawon ile eko fasiti gbogbo ti nbe ni ipinle Ondo ti won ti dukuku laja tele wi pe iyanse lodi ma bere olose merin si ni won ni won ti mu kini awon bayi o tokun tokun won ti gbe eko sori iko pe ko se do be na awon osise won won yi egbe won lapapo ninu lawon ile eko to je ti ile eko fasiti ti ijoba ipinle ni ohun ni ipinle Ondo na ni won ti mu asoro ba iyanse lodi olose merin ni eyi ti won fe gun le tele lori aisanwo awon ajemonu owo kan ati awon pipe adehun loni ranran eyi to ti wa tele pelu ijoba apapo orilede Nigeria se ka soro ka ba be ni iyomoluabi imasoro ba awon na lo nwaye o leyin ti won ni ijoba ipinle won lohun le ti gomina Lucky Ayedatiwa to lewaju re gangan ti ohun funra re na ti won ni won jo joko soro ipe kila fija se gan are maja kan o si kaja ka ma pari e gangan logun ani kila wa fi gbogbo eyan se lodi ise se mo wi pe ipinle Ondo le so lenu ni won ni asoro tan wi yo won ni gbogbo awon osise ti nbe labe ti igbimo ta gbe kale alajo sepo pelu ti awon ile eko ti fasiti to je ti ipinle Ondo lohun won ni to je ti ati eleyi ti o nbe fun ti awon oga agba osise gbogbo lawon ile eko fasiti le Nigeria eka ti ile eko fasiti ti nbe ni ipinle Ondo ati Asu lapapo koda to edori nat gan pelu won ni na ni won jo mu asoro ba iyanse lodi na pe ko sin ta feyun se eje kamu asoro ba oro nlo lowo lori re nu lakotun si ni oju we karun yen na mo de siwa bi ti mo ti ri iroyin kan to ka sode wi pe igbimo ele to je ti olominira ti ijoba apapo le Nigeria o na ni won ti bere tan wa di lori awon meta din ni ogoji ni ti won be ni atimo awon to je ti ajo eleto abo ara ni labolu ni Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC ni mina won ni ise ti bere lo ni perewo pelu alaga won ogbeni Jonathan Kure to si mu da awon eyan loju wi pe itanawadi alagbara ohun na ni o pada fi ese ododo bale ni tooto be si ni gbogbo awon bi ti oro kan a gbogbo awon eni ti ara si nta lori isele awon meta din ni ogoji ti won ba lo yi na ni won bu ororo itura si bi bata gbe nta won lese Kure to je wi pe ohun na ti fi igba kan je igba keji adari eka igba keji adari agba fun eka ele to je ti olotele muye ti le Nigeria won ni o na lo si ti feyin ti bayi o won so di mimo o na lo si tun ni alaga igbimo elenu mewa ni ti ijoba apapo orilede Nigeria ti won gbe kale to lo soro pe igbimo hun na ni yo sise ohun ni asekun ati asepe owo ko kan ki yo ti itawo be si ni enu kenu kan ki yo so si o soro na nigba to nlewaju gbogbo omo igbimo toku lo si bi abewo lo si odo gomina ti ipinle Niger yun Muhammad Bago ni ile ijoba gangan ti nbe ni mina le to soro pe iko ohun na ni nbe ni olulu ipinle Niger lati bere si ni mu ise se gege bi ase ti are Bola Ahmed Tinubu pa lori re wi pe o ti aje ti eyan meta din ni ogoji se di ero run asante lesu pe kan fini si atimo tori pe efura ti won wi pe won wa kusa lona okoto gege bi esun te fi kan won oku ni jebi alaga won soro oni iko to je ti eleto ilera ti igbimo hun na ni won si ti bere ise ni perewu leyin ele ti igbimo hun ti won ti gbe eto iwadi kale ko le ba je wipe eri ma je mi ni soto oto na ni o wa ni akole ti okan kan re o si gbodo sonu bi ti wu ko mo oju we karun iwe in the nation nibe na ni iroyin yen wa be ba fe ka ni akatan emu loro toni ke kalaka gbadun
0: okay e je ki atun tesiwaju si Sultan ti ilu Sokoto eri ti tu se president general for Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs, NSCIA, Muhammad Saad Abubakar, lojo Ajay Mandiana, ti onduro gegebi babalu, oniwipe owo ni ayo la ni awon oloselu o, to fe dupo kan tabi omi, iyo ninu eto di bogbogbogbo to nbo lona, lodun 2027. Abubakar sipaye oro yi lasiko gba to ngba lejo ẹgbẹ́ òṣèlú ti NDC olùdíje sípò ààrẹ wọn bẹ̀ Peter Obi àti igbákejì olùdíje sípò ààrẹ náà Rabiu Kwankwazo láàfin rẹ̀ ti ń bẹ ní ìlú Sokoto gẹ́gẹ́ bó ti ṣe wí ó ní ṣe rí ààfin mi tẹ́ ń wò yìí ààfin gbogbo ìlú ni o ààfin gbogbo olùdíje iná ni o ó ní nítorí ìdí èyí ipò bàbá gbogbo yín mo wa o mi ní ààyò kankan bí Obi bá wá ńgbà lálejò bẹ́ẹ̀sì ni tí apc náà bá wá ńgbà lálejò kódà ẹni yòówù míì tó bá tún jẹ́ olùdíje tó bá wá gẹ́gẹ́ bíi bàbá lù ú èmi ó gba gbogbo yín lálejò ńsì súre fún yín bẹ́ẹ̀ ni Saad Abubakar Sokta ti ìlú Sokoto gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe wí ó ní ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí àwọn olùdíje náà tí wọ́n yọjú sí láti kí bàbá láàfin nígbà tí ó mọ̀ wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó tún ṣàlàyé sí pípé ṣe rí gẹ́gẹ́ bí olórí ìlú gẹ́gẹ́ bí bàbá ìlú afin mi gbayamu gbayamu ina lo sile o fun gbogbo yin pata APC PCC won se abewo si sultan ti ilu sokoto lati ki baba koda lojo kenla osu kesan eni awon ti koko yoju
2: okay.
0: lati pase eni ti se gomina ti ilu sokoto Ahmed Aliyu ati akegba re na lati ipele ti kebini ipele ti zamfara won yoju si baba laafin o si tu gba gbogbo won na lalejo gege bi baba lo emi o ni ayo kankan o gbogbo yin na ni omo mi gbogbo yin na si ni mo sure fun ki iseda ko gbe yin de bi te fe de layo atalafia enikan na sa lọlọrun
2: o gba gba oro yen lo mu mi ran ti orin King Sunny Ade to so pe ojo ni wa o beni kan shota o eni rejile rejin pa piao piao piao ojo jaya
0: iba
1: where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
3: Shared meals like delicious jollof and chicken.
1: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofoha eforivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
4: That's why we say let's go home. There's food at home.
5: Enjoy the taste of home with a newly proved onga chicken flavor.
6: The taste of home.
7: Hey, who they beat?
8: Now everybody wear carry Tom Tom.
7: We're done at traffic, long queue, or busy day.
8: Yo, Lele.
7: Ask for Tom Tom at your neighborhood store today. Tom Tom, breathe through it.

0: eleba jo ton sere dara bila rabat ohun na lori nigeria ti ri ko to ti bi ko pota sisi ababa ki o wa iko to wa ilana nilo london awon iko tan sojo ile nigeria won pada DJ Davis Cup World Group 2 the playoff where lei wa ti moroko na won se je pe olede Salvador o na ni won koju anfani sire fo olede Nigeria lati se daada o won mu aye won ni ipele keji DJ na o de je lo si ro eto ni se pele daada bola lafesegba ori wipe Oluwa Kemi Adebuyi omo olede Nigeria omo lenje lenje tori e tin ba sibe to bere den asosan ni akoko yi ohun na ni won tun fun ni agba bolu ele to se daada julo ni wafu bi under 17 girls cup ele to lede nigeria ti won lanfani iyen lati gba be agbo ware mo lede nigeria ohun to wo number 14 to se daada fun iko flamingos lasiko to gba idije wafu bi won si fi idije ohun gbaradi daaju idije feye agbaye awon odobirin lojo ni won wa labi odun 17 eleeto ma waye lorilede morocco iyen ni osu to nbo o tun gba ami eye yi o leyin bi ose melo kan eleyi o gba wafu bi best player pelu iko edokunrin ninu idije afumen champions qualifiers o ti eje pe figagba gohun won si na ma tun gba won igba tan be asole ko flamingos olede nigeria oyiye chi opara ohun na ni won ti kede o gege bi asole ele to da julo ninu idije wafu bi fun awon odo tojo ri won wa abi odun 17 nipele tawon obirin orilede nigeria okay pelu eleyi ti ko flamingos won wa se ninu dije wa fu bi orilede nigeria o le npe won o to je pe ronje odimo pe oni na ni reti wa wipe won pada de iyen si orilede nigeria ti won de ti lu ti fun won gbe fi oyo ohun to gbe dele ifiga baga mararun ile ti won gba ninu dije ohun gbogbo epata na ti lanfani o lati jawe olubori Odo adu kon jawo olubori lase kagba mo orilede Togo lowo o won wa na goya sian leti ni ami aye merin sodo olorede Nigeria na lo na won re pe ni na ni e won reti awon moluko ni Akin Busari kan de yes si orilede Nigeria okay orilede Nigeria ko edokun ize ti o lo soju ni Nigeria ni dije elekun je kun sile adulawo lagun tawon obirin ona ni won ni lanfani lati soju lede Nigeria mo tori wipe ampere de call ile ti won jo gba idije wafu bi ile ta ti so lati ose to koja o ta si kedokun saba ki won ku orire omi ayo meji meji na ta na ba ni goliwo mi gba penalty ni won yanju e pe edokun won pado ya mo mo lori lo ba tun di wipe ajo CAF na ba won ba wa gbe strategy to won ba wa gba ko won wa se se wa lo penalty won wa pada tuntun gba ejo tori olohun won fi ere daraya e se ko yi awon adari ayo mo ni abokan won fo abamo to fi wa je ko leyin ose kan abo eleyi ti won ti gba figagbaga won sa ti mu ojo mi ti won to figagbaga yen ti won lafani iyen lati tun gba se ri pe iyen tun lo faagi a dale laaro toni be fun idije AFCON qualifiers iyen pamoja 27 adari ayo ti o dari figagbaga olede nigeria ati Guinea Bissau de figagbaga elekeji ni sori sorry elekerin la ile to lede nigeria wa group estadio nacional 24 de september iyen ni bisau ohun na ibigabaga won ti waye ile di ago marun iyen ni role oni o da je wipe adari ayo omo orilede ethiopia the wardrobes mitiku ohun na yo wa laarin gugu papa o le de Nigeria o wa je wi pe e fasiko biru fasika fasika biru fasika ati etingle belatui awon meje eji kan je mo le de Ethiopia bakan na ni won ma je first and second assistant referee ye fun arakunrin na be Manuel wooden study ohun na yo je fourth official no figa gbagba ohun wa je po yaya bade omo olede Senegal ohun na the match commissioner re ko papa Bakari Gassama tori lede di Gambia ohun na yo je yo tun mo se ayewo awon referee ye referee assessor fun ifiga gbagba na mo je po figa gbagba koko super power kan ami ayo meji se eyo kan na ni won fi yaye Madagascar olede Guinea Guinea Bissau ti won na Taifa Stars olede Tanzania ami ayo meji si odu ene mo je po so olede Nigeria wa olede kan pere ni o jade nbe leyin to olede Tanzania ti wa lejo DJ to won mo jade ni so ni automatic qualification la won to won ni won gba leti idije na ewe leni new kid on the block ele ta ti ninu ko super eagles olede Nigeria iyen George Ileni Kina ohun na iroyin ti ja ko di mimo e pe ko ti idaju pe yo wa lori ifigagbaga iyen ninu ifigagbaga leni nigba ti Guinea Bissau ati olede Nigeria ti won ba nkoju ara won leyin igba ti arakunrin ohun ti won ni nirole ana san se igbaradi won kan ri wipe fitness ilera re e ko pe daada won ti wa ni o undergo late fitness test ye lana in to ba wa babo nbe ohun na ni won imo boya yo di o wa lori papa orilede Nigeria ri wipe arakunrin na ti a re o ba daada o ti fitness test ton se fun lade ana yen role ana ti o ba ti se daada o le mo sese mo ma sinu ifigagbagba na so gaga bi oluko ni eric chair gaga bo se je ko di mi na o la won ni lati manage o awon ori bi kan ba se lo iye pelu Ileni Kina ka won lo mo e ayo wa lori papa bakan na okan lara awon agbabolu to tun ni awon folede Nigeria ifigagbagba awon lose to koja agbo waju LSK orilede Austria iyen Moses Uzo ohun na lo je ko di mi mo o pe o yi ohun o ohun si mo kan to tun mo si lati je ki awon orilede Nigeria ki won ni gbagba atireti iyen ninu eyan ohun de won ko leyin gba to won mi awon akoko orilede Nigeria iyen nigba kan ko ju Madagascar nilu Uyo olohun mo popolopo awon orilede Nigeria awon na won mo reti ohun tun se daada ohun o si ni ja won ni tan mo ohun o ni ja won kule why you so so worry fellow Nigerians we no go let you down ohun na lorin eleyi Moses Uzo ele to nko fun olede Nigeria o da eje njoro yin ele mo kemi ati awon lami to ka jo mo foro to mi to oro ye la ro to ni tori wipe papa sere iko Guinea Bissau ohun na iroyin ti je odi mimo o ipe ewo papa se ta ba n gbo omi yale o kankan lu omi ni boyo ju odo na gbe papa sere si o ti e ye wa o sa lu mi o ya mi o jin mi iyen ni ana nigba lasiko ba agbara to roju aroda ojo to ra to fe wu oko ole o sa sele o ba de wipe ibi to ye kan ti se gbara ni omi si ti mu apo fi ajo fifa de ni wipe give gabaga to waye ko to 24 hours give gabaga waye ori papa se fe gba bonu e gbono train be atalatako atawon to wa ni to ana papa sere ohun o sa je bo se ya mi nu bo se ya nu e ti wa se oluko ni o le de Guinea Bissau oni ko sin tawon fe se si ibe la won na awon na ti se gbaradi awon ibe la won fe lo papa sere ile ni oni so ko se ko si excuse ko si excuse be oluko ni ri che oni mo le so papa sere ohun da bi ko da won sa ti n to ba ka won o se ohun na ni awon o se kini ohun na ni awon o se igbagbaga to wa n waju awon o la won fe gbajumo o la won fe se kini ohun na ni awon fe woju e o da eje ka mi atawon lami to mi do mo fun mi dororo rojo mi tororo laaro otuni ipa atomo lara kan mara le laaro
1: akojumo ara le akojumo atokun
0: abdu kodu adirogba alafida won
2: akojumo atokun akojumo agbara le
0: je n bere lati ori iroyin edo queens tori wipe iko egbe agbabolu ajo caf leyin ose kan ta ti da wodun tedo queens pada solede Nigeria abose meji gan ose kan kan ki mo nso koda player oluwa kemi adegbu ti mo nso o lo singba ninu ko edo queens lati ko fc robo queens ni o ti pada sinu ko fc robo queens eleyi ti o ku ti kuro to lo singba ninu edo queens to fi lo sinu dj wafu bi ti won lo lati gba kafu women's champions qualifiers na ba ni 90 minutes extra time wow daya yo lo fin oni o nigeria o ti ohun yi o won to extra time gba o penalty won ti ma to cancel won tun gba se ko re won
2: lapodo temi be oro ra pe ara fara ti yan na na lana ni bi ori to ele to tumo si pe en temi si internment na ni pe ko si ebi rara lowo iko to wa lati orile de Ghana ko si ebi rara lowo orile de wa Nigeria iko wa lati orile de Nigeria edo queens ajo caf gangan oni won lejo je
0: aba won adari ayo gan
2: se ba won na yan won adari ayo
0: se awon adari ayo wa mo fi to de ise won ni
2: mo pe igba ta pe awon na na yan awon ile agba ki adari ayo to fi odo caf le won ti gbewe fun won pe bye ni o igba ta mo pe awon ti o mo se se la won fe yin kilo to yan won se bi caf lo yan won sibe igba te mo pa won te fe yan yi won mo kan pa kini te yan won tori temi ta ti mo tenu mo ni pe ilana ti wa be se dari be se se fi gagbaga e ti mo pe igba to ti di adorun seju yen in to ku na ni pe 90 minutes kan gba extra time 30 minutes 15 minutes abala koko ati abale lekeji ki wa ni do je adari ayo fi nu ro ti ba se pe ayin ti o ko se mo se ti ajo kafu yen sibe tori ti ba pe yen ko se mo se o ti ye ko mo wi pe ninu nkan to wa le yi pe ti o ba ti di adorun seju bayi won lo fi afikun seju ni so en temi so pe ebi ga wa lo jo ka tori kafu lo yen won awon na sa yen wa adari ayo sibe so ba o le se le yen awon to ye ku won ko ju osun won bigba te yan sise ni
0: awon won o ka ju ni
2: o sise o fe gbo sise o wa lo yan awon o wa lo gba awon ti o mo pase to fe se bawo ni se o se da
0: se won wa le salaye ofin se fun won se won mo ko si
1: ko si pe boya pe eni ko mo se to fi gba se amo ye se mi te yoni mo te ba de be eyan mo
0: tori pe ki ni o
1: ye ko se ani ko se
0: je minister lo ko se ni lo je e mo ye
1: se o se ni bawo ko se se
2: se bi ni gba ti fi gagbaga lo se kafu ko si awon asoju kafu kankan ni
0: o ni papa
2: awon asoju won lo se awon be
0: to fi gba penalty
1: jeri adari ayo o lebi ajo kaf won lebi tori pe kini seri adari ayo to fe bo sori papa looto o ye ko mo pe en to kan josuwo o no fe fi sibe ko ye kan le fe ti o mo se ni se sibe amo o ti wa ri be adari ayo yen gangan o sa de ba won yoku se nse o de mo bo se o de lofin ti won fi nse tawon ajo kaf na de ni amo temi mo ni pe se nigba ti if gangan yen to ti ri be ki la ajo kaf gangan se lese kese
0: won si won ti lese kese
1: to fo ari pe igba ti iko lo lati orile de Ghana sese wa ko iwe wa fun yi pe bayi ko lo ye ke sese o bayi lo se ye ko lo e se wa mo pe looto ni ero wa me
0: olorun lo le mi ni adulawo okay o de ja lo sinu fi gagbaga orile Nigeria ti gini bi sa to ma waye loni tori wi pe papa asere tante ti kokko tun ni pe papa asere ti e kokko lu mi na omi ya bayi se pomi ya le Nigeria lawo papa se o tori wi pe kini ti oro ba lo yiwo ni bi sa o
1: then
0: ara oruko ni ani chet ni no problem Dunpa stadium amo to ba yiwo tori bi toro Nigeria n lo awon fi gagbaga wa gbogbo eni fun ala potential ko mo di wi pa pada mu calculator fi mo calculator pe o ya 2+2 ti gini bi sa o ba lo ja ti Madagascar ba lo mu kini to lo so won lorun ton lo be yen ton lo to mi awa ma wa jan po awa ri pa wa kan ni dibi goal meta ka le lo AFCON ni wa lo so
2: te ba se wo ta ba wo orilede Guinea Bissau yi na a de pe awon ni won wa ni era oyepo alakoko ni tabili Nigeria wa ni pele keji tori pe awon na bori fi gagbaga awon akoko ṣugbọn nkan temi kan ro ni pe papa sireta ni odayi nje igba ti ajo caf na ti won gbe papa se ajo caf na lo buwo lu
0: awon ta lo wa fe buwo
2: e tori awon papa sire kan wa to ye pe ti o ba ti ti o ba ti
0: lo la mu tori omi to wo be lana tori ojo to ro to po ti omi wa mu
2: awon papa se ri
0: amọ ta player ba nchu yan ribo mi se splash to mi se to se gba omi mo ballu
2: mi ri pe igba to je pe igba ti won fi papa se ile ko ti se pe boyo mi wa nbe won ti o ti sele o ti sele na niyan in to kan wa be na ni pe orilede wa Nigeria afojusun ni oku kan lanfani lati ni tori e mo pe akoko na Guinea Bissau lo wa le kódà wọn ti mọ gbàgán ojó sà ti ń rọ tẹlẹ tẹlẹ bẹẹ náà tí wọn sì ń láǹfà láti gbà tán sì láǹfà láti ṣe dáadáa ṣùgbọn nàìjíríà wa ta wá látòkè ta nikan lo kun si lowo ba lati je pe ka na mo lilu papa sede yen so mi ri pe o le wa Nigeria ko se wu legbe ni kina kan fo o le wa Nigeria le ni ti won ba se n to ye kan se emi o ri o le de Guinea Bissau gege bi n to o le de to ye ko je che fo o le wa Nigeria ti ba se iputa bara wa
1: o da kini Nigeria si Guinea wa
2: igale emi ri pe o se se ku Nigeria o fi ajo o le de Guinea Bissau bo se meji abe yo kan o le de Guinea Bissau o le fi ajo Nigeria le
1: won o sa run kan mo won ni figa ga won akoko Guinea Bissau na Tanzania to je ikala ra won host nation meji so do ni I'm going to go to the house. Excuse for pe boya tori papa sere ti o se oni o ti o se mo te jara mo ko si to buru ju me kan ma le na ma o ile de Guinea Bissau to ta ba wo fi gan gan won seyin eh ko spy gulo ma ja wi olubori e kan pere ni mo ti fe ri pe ko Guinea Bissau of your head
2: bi fi gan gan si se wa yen ti Nigeria ba fi le lo fe lati bori ni ni eh fi gan gan le keta yen bonus ni o je fun wa because te ri pe Tanzania ti awon ti ni automatic ticket tori pa won na gbalejo so ko se ru legbe ni ko fun wa so ile to do si pe ibi to ku si bayi ni pe o ku so won ile do wa Nigeria that shit dada tori Madagascar mo esi ti o ba jade lowo Tanzania to na ba lo na Tanzania bayi ife gaba galas ki yo fe decide en ti o land fa lati lo ile to do pe Nigeria won ni se to po lati se le ni ta ba ti na Guinea bayi eh eh a mo wi pe eh ile to ku bayi ka fe na je ko ni
1: o da oluko ni fidi e fun iko super Falcons o le de Nigeria o Senegal von na lo ti mu oruko awon agbabolu lo ti pe oruko lo ti pe awon agbabolu metadini ogbon e jade ni teni kamelo mi awon agbabolu metadilogbon lo ti foruko won lo ti fi lede o fun A2028 Olympics qualifiers eleti Nigeria ti won ma gba gẹ bi oluko ni eleti an yan ohun leyin igba ti won gbase lowo awon agbabolu lokun ojo kan kan gbase lowo awon oluko ni ko super Falcons o le de Nigeria ohun na ni o pe awon agbabolu yi as the prompter o ti pada de sinu ko super Falcons o le de Nigeria Comoros Nigeria ko ju lojo ketala osu to nbo to de je wi pe awon agbabolu okay awon agbabolu meji din ni ogbon ile ti oluko ni riche ulerije oluko ni Arsenal govern iko super Falcons to pe ohun na ni atrichi amakanadozie comfort erabo bakana Christina Uzoma awon agbowo eyin lati ri Michela Lozie Shukura Toladi pupo Farida Abdul Wahab lati no kon Nasarawa Amazons elo e kaaro ohun elo e kaaro se takase laaro yi oruko yi asibi ti mo tin pe yin
3: o ola pada nle welaji
1: o da e ti je 25,000 naira laaro toni Mr. Bolaji Latamlu ko an customer care wo pin lati bere account details yin 25k le je lori cash laaro e seun gan ni okay glory ogbona oluwa to sin de meyin glory edes last ko ba esa kun sa wa gba ball labele ni mo foruko won sin awon to ko e ti mo won tele Ashley Plumter bakan na tu mi ninu additional lati ko edo ko esbe awon agbowo ni lati Christy Ucheibe alila lori le Saudi Arabia ni joy igbopo lati Nasarawa Amazons favor nkocha lati FC Robo Queens bakan na Suliat Abidin lati Venabache Fatima Solati lati Nasarawa Amazon Jennifer Echegini Tony Payne awon agbo waju lati Rashidat Ajibade Asisat Oshuala Flourish Sebastian lati Benfica ni Shakirat Mashud Gift Monday Joy Omewa Blessy Uko Oluwakemi Adegbuyi ti ko Edo Queens bakan na Janet Akeko Romowe lati Benfica Janet wa Benfica be o ti ko ligi ori Nigeria pelu Uchenna Kanu ta ba lo sojo ta ba de awon oruko yi a sagbeye won atawon agbabolu labele ele to oruko ni osinu gbe bo to mu mo awon agbabolu ta fe gbo olympic qualifiers e ja dagbo o ko le podo ta ba pada ja won sin teso lojo po ka se wo sin bele tin buta *347*1004*1# e ku kan
4: Flash FM 105.5.
5: Mo tun bere ku o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itọwo ekan lasan are kan ko si leyin e
6: magistar ta se latare wa soya alubosa adun chili ati konofuru
5: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: magistar yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
7: Iwọ náà ro nígbà àkọ́kọ́ tí o jẹ shawama kí lo sọ.
8: Jẹ́ kí n kàn tán wò díẹ̀.
7: Ṣùgbọ́n báyìí.
8: Ẹ fi sausage kun, ẹ fi chicken kun, ṣé ẹ rẹran yẹn, ẹ rọkun, ẹ fi cream púpọ̀ sí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe fẹ́. Méjì ni mo fẹ́ ra o.
7: Sori báyìí, ọ̀pọ̀ nǹkan tí o fẹ́ràn lónìí bẹ̀rẹ̀ nítorí pé o tọ́ wọn wò ni. Kí ló wá dé tí o ṣe ṣakara fún Jumia app rẹ? Tọ́ Jumia wò, o máa gbádùn ẹ̀, ra ohunkóhun níye tó dára ní rọrùn. O máa gbádùn ẹ̀, o tún lè sanwó nígbà tí wọ́n bá gbé ọjà rẹ dé. O máa gbádùn ẹ̀, o sì lè dá ọjà náà padà, kí wọ́n sì dá owó rẹ padà fún ọ. O máa gbádùn ẹ̀, tọ́ Jumia wò lénìí kí o lè ra ohunkóhun tí o fẹ́ gẹ́gẹ́ bí o ṣe fẹ́. Jumia, ayọ̀ tí a gbé dé.
9: Túnde, o ti parí tí yìí ni.
10: Bámi, tí yóò dùn rárá bí ètí àǹtí Ṣadé máa ń pò fún wa.
9: Ábà, mílìkì tí mo máa ń lò ní gbogbo ìgbà náà ni kí ló dé tó fi yàtọ̀?
11: Nítorí pé ò lo mílìkì tó ní ọ̀rá wàrà tó pé ní ẹ̀gbọ́n mi. Ọ̀làndé Full Cream Ever, aṣẹ́rẹ̀ mi nìyẹn o. Ó kún fún ọ̀rá wàrà tó ṣara lóore, ó sì ní adùn tó dára púpọ̀. Tí ẹ bá fi ń po tí yín, ẹ ó máa rí ìyàtọ̀ nínú adùn rẹ̀.
9: Ọ̀làndé Full Cream Ever, mo rò pé ó wọ́jú mílìkì tí mo máa ń rà lọ ni.
11: Rárá o, kò wọ́n rárá. Iye kan náà ni pẹ̀lú àwọn mílìkì mi. Ra àpò mílìkì 120g, àpò kan ìwọ̀n mẹ́ta ni.
12: Ọ̀làndé Full Cream Ever 120g, ra wàrà tó kún, adùn tó yàtọ̀ ní iye tó tọ́.

0: Ganesha nu eda ṣugbọn Ọlọrun ma ran olùrànlọwọ sí yan láti jíṣẹ ká ṣe ẹni ẹlẹdàá sí wa lákòókò yìí láti jíṣẹ ṣe ìrànlọwọ fún gbogbo ènìyàn eléyìí tí kì í sún tí kì í rẹ nígbà kankan kí ayọ àti ìbùkún lè dé bá ọpọlọpọ ènìyàn ìyẹn nínú oṣù ẹgbà yìí ká ṣe tẹ ti mọ bí ẹni mọ owó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpele tó ga jù ó tún yá o ẹ jẹ́ kí n já yín sí ti independence day cashport àwọn olúborí 1466 ni yóò máa jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan gbogbo ọjọ́ friday ni double winning cashport níbẹ̀ ní káṣẹ̀ tí ń sọ ọ̀pọ̀ ènìyàn di millionaire tuntun èyí kì í ṣe àkọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀ ǹjẹ́ ló rò wípé ìwọ gan lọ́kàn láti di millionaire wa september 30 ni special independence cashport nítorí náà má ṣe fi àkókò rẹ ṣòfò lórí splash fm *347*1004*1#. Lórí Ládìlú FM *347*1004*2#. O sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú ọ̀pọ̀ wẹ́bsáìtì pẹ̀lú www.kashe.ng. Ẹni ọdún méjìdínlógún nìkan ló lè kópa láti ta káàṣì ẹ̀. Ọ̀yọ́ State Gaming Board ló fún òǹtẹ̀lú káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀ nínú oṣù Ẹ́mbà yìí, àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀.
1: Ọjọ́ iwájú ń pè ọ́ pẹ̀lú West Midlands Open University. Ohun tó lè jẹ́ lẹ́yìn wàhálà ò ní pẹ̀kun. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bó yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ parí iléèwé girama àbò fẹ́ wọlé pẹ̀lú direct entry tó sì ní NDE, NCE, HND tàbí A-levels. Ààyè wà fún ọ ní WMOU. Yàn nínú ẹ̀kọ́ bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication àti Educational Management. Gbé ìgbésẹ̀ ní àfojúsùn rẹ lórí ẹ̀kọ́ àti iṣẹ́ pẹ̀lú West Midlands Open University. Owó wa ò fani lápòyà, wá kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn olùkọ́ wa tán ti ní ìrírí ọdún mọ́dún gboyèmóyè. Kàn sí wa ní White House, Adéwumi Street, Fẹ́lẹ́lẹ̀, Ìbàdàn tàbí No. 1A, Ọba Akran Avenue, Ìkẹjà nílùú Èkó, pé 0704-700-0167 tàbí kó o kàn sí www.westmidlands.edu.ng. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOUNigeria, West Midlands Open University. Kẹ́kọ̀ọ́ gboyè gíga kó o dẹni iyì táyé ń wárí fún láwùjọ.
2: Flash FM 105.5.
3: Ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà. Ìkànnì ti Splash 105.5 FM tó wà nílé fún Bálọ́fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ó yá ta lọ́ta ọ̀tá ń jẹ́ òpè ní o gbọ́dọ̀ voice out. Tó bá ẹgbẹ́ wọ́n sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ogun lè wò wá live 100 níbikíbi káàkiri àgbà ńlá ayé. Ẹ lọ kànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìkànnì ti Splash 105.5 FM. Lórí Jẹ́kẹ́mọ̀ Fanfamilia wà ń bẹ̀. Lórí TikTok @topstriker100 @topstriker100 ìyẹn lórí TikTok. Ok, oya let's go there. Nínú ikọ̀ Manchester United wọ́n ti gbà mọ̀ràn o. Wọ́n ní Michael Carrick bó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ ló nìkan sí ọjọ́ yọ̀ǹda Mason Mount kọ́ mọ́ bá tiẹ̀ lọ. Kí láǹfààní agbábọ́ọ̀lù tẹ́ra ọkàn waste slot lásán torí pé bí Mason Mount bọ́lá ń bá ní kó gbá ìfigagbága yọkẹ́ báyìí odidi oṣù bíi mẹ́ta ni ó fi lọ tí wọn ò fi ní gbúrò rẹ̀ mọ́. Tó bá tún padà dé yóò tún wá gbá ìfigagbága míì tí ń kú lọ. Yóò tún padà wá gbá ìfigagbága míì eléyìí tún kú lọ. Bọ́bá tún ti gbáyàn náà tẹ́ báyìí ó tún lọ nìyẹn. Wọ́n ti á jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé ẹ yọ̀ǹda Mason Mount ọkàn waste slot tó wà ńlẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ kí agbábọ́ọ̀lù tí ó padà wúlò fún ikọ̀ yìí kí wọ́n ó gbórí wọlé. Dípò agbábọ́ọ̀lù tó yẹ pé ọkàn occupy space lásán kò ní kókó wọn ò lè sọ pàtó nkankan tí wọ́n lè sọ yí pé ọ̀dà o. Ibi tí Mason Mount tọ́mọ̀ ti padà gba ikọ̀ Man U lẹ̀rẹ́ o àbí figagbága báyìí lọ́gbàlà wá rírú rẹ̀ rí o. Wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ sọ̀yà àbí tí wọ́n lè tọ́ka sí ju gbogbo ẹ̀ lọ. Wọ́n ti gbà mọ̀ràn pé ẹ jẹ́ kí Mason Mount ọmọ bá tiẹ̀ lọ kọ́kàn máa occupy space dálẹ̀ lásán kẹ́ ẹ gbé agbábọ́ọ̀lù tó máa jẹ́ injury free yàtọ̀ sí injury prone kẹ́ ẹ gbé wọn wọlé. Wayne Rooney ó ní gbogbo awuyewuye ti lọ lórí ikọ̀ Manchester City igbe sáà 2012 tí wọ́n gba EPL. Táwọn èèyàn sọ pé ẹyin egba pada lo won o ni ohun gege bi enikan o bi a ba gba medal champions league medal epl lowo man city se ma po na wa nu ko man u ngba yen ti an ba ko fun iko man u ohun o ni gba nto ohun tori ko ni tuma pe eni o gba league ti celebrate league e lo lati 2012 e wa ni osase man se won gba medal aki wa ni ko won o fi medal yen si e dakun tori ko ye ohun ni o so won wa pada bo sori video won ma celebrate ni abi tori ko ti e gba bi kankan yo ohun o le n ba loju loju ti o eni o gba league ni 2012 to ti celebrate to ti jubilate tawo eyan ti congratulate e te wa mu medal bo ni yara to wi gbe yin medal jo ni yo lati bi odun bi meji la seyin o lati bi odun bi meji la seyin o medal jo yen o eyin o re iwo lo pada gba o oni se ko won a be sita ko won ma joki abi kini ko won ma se la eni koro ngba teni o celebrate loju gba ngba ti gbogbo aye ti gbo torun ti mo lati bi odun meji la seyin oni ru medal ba won o toro ru re nto tori ara ohun o ti e ni ma bara ohun o ti e seri oju gan mo ti o eyin wa ni ru ni lo so be o we ni ru ni lo so be ibe lati ran agba bolu kan ti an so igban an fe gba medal egbon akudede wo yo gbeni ti jani oloku dana
4: akudede wo ya tokun akudede gbo yin ara
3: ni won ni eko eleko o na ni egbe elegba eko eleko legbe elegba wo ni ru ni ni egbori yen soke be se te ori yen si kini o fa na mara no wo fa na mara to bi sincere ni lawon yen so o fa ina mara
5: emi o ti kan ara ile
3: ko pan dada e ba so yo ti ya ti so pe oloko mo ki bo bo se te ori bayi ori yen fa na mara wonu
5: ori ori le kokon ri
3: o fa na mara wonu
5: camera yin
3: tiktok ti ya nse
5: te se o da
3: de ma affect awon eyan bi bayi
5: oruko temi ni Abdulwasi Muhammadu Yusuf Akoride Oba Kilapo mo kenti akaka egbe laye pe apuse lataro albarika to polo bi se en kokan o le Nigeria lo ni jo baje
3: all right when eru ni no won igbaru meda da han te mo pe nu a meda da wo ni eni o celebrate to gba ko ti celebrate lo a gbe meda wa ni ose kan o kan koro pe ko mo gba a de ra won gba bolu kan ti e tin ti e tin pariwo pe won ba won gbe meda won ba han gbe meda won
5: mo ro pe opinion to do ti e na lo na so ta ba de wo dada ri pe ta wa soro EPL EPL to na gba ki se o kan ki se meji yẹn gangan wo eru ni ti sọrọ mo ro pe eru meda ta n sọrọ pe yi ta ma na fun yen pada nsin ta ma fun ru Steven Gerrard pada nsin mo ro pe won ni sọru statement to hun so to pe ko si na akọle ti e pon gbari so e mo pe ohun ti gba dada bo ohun to hun so yen gege bi oro omo lo abi ni lapodo temi o nkan to da n lo so pe
3: to ba
5: jodo ti mi gan lo sele si mi so pe o kin sin boardroom anything boardroom to ti jọ mo pe boardroom le ti se se kò sí dùnú gan ń bẹ kò sí àríyá ń bẹ kò sáyẹyẹ ń bẹ èyàn kan àbọ kọrọ yàrá kan yàrá ni mẹdà yìí o photographer yà mí o ní àgbẹ kọ.
3: kò ní ìdí photographer ọmọ òfin fóònù
5: yà yẹn àbí fóònù yà yẹn yà náà yà wà fílímù yà àgbẹ pamọ́ lé pé kò sí dáwọ́ dùnú ẹ̀ mọ̀ pé ìdùnnú tó rọ̀ mọ́ kí yẹn gba nǹkan gàgà mẹdà yẹn kọ mẹdà yẹn kan sà wọn kàn fi takoko rẹ ni ìdùnnú orí pápá yẹn gàgà lọ́wọ́ 2012 tán sọ̀rọ̀ pẹ̀ yìí tẹ́yìn bá wo celebration city ní pápá àṣírí wọn torí last day ni.
3: wọ́n fi helicopter gbé
5: trophy káàkiri wọ́n gbé dúró láàrin man u àti man city ní àárín stadium méjèèjì pé ibo láṣọ kalẹ̀ sí nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn agbẹ́rù wa lọ score last minute go against KPR gbẹ̀yìn so ẹ wá wò dùnú ọjọ́ yẹn ìdùnú tí tó ṣẹlẹ̀ ọjọ́ yẹn tí gbogbo àwọn man u àwọn arúgbó irú ni táwọn sori kọ́ tó yẹ pé òǹkàlùkù lọ lé wọ́ọ́rọ́wọ́ níjọ́ yẹn so wọ́n ti banújẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n ti gbàgbé ẹ̀ ẹsẹ̀ à ń sọ pé ẹ̀ ó dá ìdùnnú ọjọ́ yẹn bàbá yín dá padà ó lẹ́yìn ọdún mẹ́rìnlá ẹ wò èmi rò pé tí burú ni sọ yìí ọ̀rọ̀ tó dáa ni.
3: ọdún mẹ́rìnlá bó méjìlá ló máa jẹ.
5: 2012-2026 làwọn.
3: 2012-2026 méjìlá kọ́ ni
5: ọdún mẹ́rìnlá nù.
3: kéde 2024 ló pé ọdún mẹ́wàá ni.
5: 2022 ni ó pọ̀ ọdún mẹ́wàá báwọn.
3: ok ṣé 2022 ló pọ̀ ọdún mẹ́wàá ok.
5: so táwa wò dáadáa èmi rò pé ẹyin tó sọ yẹn bó ṣe yẹ kó sọnù lápọ̀dọ̀ tèmi so ó dẹ̀ dábẹ́.
6: láfikún tába ní ká wo ká ní líìgì ẹyọ kan òun ni man city gbà ni tan igbese aye won ko wa je pe owo Man U ni won ti gba ko si agba ball iko ti Manchester United kankan ti o ni fe gba meda sugbon iko ti an fe gba league lowo e na o ti kije yo kan lo gba to ye ko won le lo itara pe derby to jo wa lin arin awon mejeji pe ayo kan ti an fe gba wo wa na eyo kan tan gba ninu tan won owo Man U na won ti gba won wa sa se mo se e ba wa mu meda o ta wa ni ka won to ti we ni ru ni so yi lopolopo igba emi a ma wo pe awon bi kiyan ti ni awon asise abi aise de kan seyin ti o wa fe ye so kan mi ti aye o fi ni ma mu asise abi aise de de yen wa seyin pe nkan ba ta ba ni ka wo awon agbabolu kan ninu ke bi agbabolu Manchester United ti won sise aye nana papa julo Ferdinand ohun fin ba Lescott ohun fin ba se re pe league owo ti meda owo ti gangan ni ko ba emi mu to ga gba league lowo yin mo ko julo Lescott ti agbabolu lowo yin fun iko ma season gba yen so won jo sise aye nana fun ikan nikan on wa so fun pe ko bo mu meda owo ti e le bye
7: to ko mu le
6: gba pe awon jo sise po ni ko mu le modo de FA abi PA kankan kan to mu meda wa ta ba ni ka wo kini yi emi o boya pe yan kan wa nbe koda gan ti an ba fun player kankan ko ye ki player kankan le gba sowo ki se we ni ro ni nikan player Manchester United kankan abi player iko gbe agbabolu kankan
7: kilode
6: idi to je so be
7: to je pe won pada da
6: jo yin to je pe won pada da gan cause awon kan wa teyan ma ni to pe won wa appreciate e ko se ti o appreciate e ti o le awon ye gun o le value la ko le
7: ko ni value
6: pe okay ta ba ni boya pe won se kini kan ije league odun yen gangan se iko yi se won merit ati gba ni ki se pe won lo budan match pe won budan match fixing pe won ni points to na fi ni points to po ju ti yin lo ka ni yen ni ehn yen le gba iru yen pe ah won sojoro fun wa ni o ni won fi ni points bo yen o ni se pelu points so
7: ton ba fe ton fa to
6: so ton ba fe mi ni iru meda yen o lapo odo temi o emi o le gba ngba pe kini kan kan ma mu lo kan ma mu meda won lo ni kan ma mu koda ti mi ba gba league re tele mi le gba meda yen cause bo wule gba tele na bi ko mi o bo le wa la ko le lo yin kan ni kan pe yan gba league
7: me yo wa wa change
6: e o na pe ko ni
5: la fi ko ro ti ologun dan so nge te ba wu dada gan even agba ball ti je pe boyo o ni suspension ko gba se ka gba idije gan to di pe ko re wa gba idije gan inu agba ball yen ki dun si pe o na wa na ko to gba fe gan kato so pe boya eyan wule ti o wa gba nkan kan gan won se a lo mu meda wa lati bodroom pe o ya gba in lo fan to je pe Alex Ferguson bi soro kan ni di o ni pe Postcoast to won start in 2008 Champions League final won fi da pada fun pe 1999 ti won wo ase ka gba o gba suspension ni semi final against Juventus ko le gba final ni 99 won wa da pada pe ko gba final ile kinu ti e na o le dun pe o n gba final o n si gba idije ka te to so pe eyan ti to agba bo kankan eyan ti gba bo en ti o gba cup ti gba cup o ti fi point gba cup won se wa lo dajo kan ni koro yara bi kan pe e a ma gba meda o meda yen ge se meta to mudun no kankan wa lapodo temi ko si dunun be
6: ba ti ko ba ti si go gba gbo champions to gba ma ri ho ka champions league
5: ko kama ba to gba ti chelsea
6: chelsea
5: si o gba bo lu en do ko o si ni record
6: o gbo ya photo pelu
7: okay papa lati beyen e ma gbagbe pe mo lara ni pe yi koto *347*1004*1# *347*1004*1# ani pe yi koto yo kan wona losan yi ni po kan re po ma fo o e play ya sare play re bayi o *347*1004*1# oya wo lo ti e pada gba 200,000 naira yen ni le jewo na ni o pada bo si lowo o si le 100k na wa kere ni lasiko yi Rio Ferdinand ti soro oni gbe irori kaluku o le papo o tako oro ti Roy King so yi gbe ko pama oni quality de yan vile ma so yi gbe eyin e ba si ba bi oba sinu jo ijo o pe Rio Ferdinand ni ma so be ma Roy King kilo mi by that What do you mean by saying that a boloso pe ko pama ko ni quality abi quality de bi be bi oba sinu iko iko o le file ba gba julo iko le gesi oni bi jaba nbe nbe ka pe yin kale ka jo yanju re ba ba fi otekun ta tun yo otekun nbe ko pama agba bolu to ni quality ni o koda quality yen oje ko wa valuable fun any team but any team ti ko pama ba wa won ma feel quality re pe o wa valuable o ke sa gba bolu pe gba bolu kan sa gbeyin baba wa nbe ari bi oba si nbe na ko se nti o bere pe lagbaja nko ni rara o oni valuable player ni o agba bolu pe ti oba si nu team eyan ma mo pe lagbaja yi o si nbe toro ni nkan to le hard mo team personally individually oni looto agba bolu kan nbe to je yi pe won wa o won o wa o eyan o le fi gbogbo ara keyan fi mix abi keyan fi mo impact won tori pe won o fi be wa valuable to level to pe boya ko selo mi to le replace won ti o tun se dada ju won lo oni sugbon agba bolu kan nbe to je pe replacement won Oscars o oni lara won o na ni ko pama wa o oni keyan o ma bona olohun mo ra ibi eyan o si olohun wa nbe o gege bi ero kan ti Rio Ferdinand ni e mo pe lana asore po oro ti Roy Keane so pe ko pama baba wa nu ko agboje England o wa nbe bi oba si nbe ke se agbabolu teyan mo tan na waka ki pe lagbajada tori pe ke se agbabolu ti won o le ri replacement fun abi to e pe aye re ti ngba to le yo le jujuju bi oba si nbe sugbon Rio Ferdinand ni rara lodo tohun o valuable player to soro replace ti replacement e to scars o na ni ko pama we oju ti kaluku fi nwo ototo ni ti kaluku de se ko agbabolu kokan sokan ati ti kaluku nwo a le fi wera won ju gbogbo e lo Rio Ferdinand o ti tako oro yen o o ya lati be alakoso iko Manchester United awon alakoso iko Manchester United won ni baba ku irawo kan loju sema Michael Carrick na la won ba lo pe tori pe eyin gbogbo awon eyan ti won pariwo Michael Carrick lotun Michael Carrick lo si o ye ki won wo awon ati ma se bo Michael Carrick ki won si wa mo ibi to bayi si ohun de awon eyan ni won ni be ni won ni be aye ba wa ba ba lanfani ati fun Michael Carrick laye dada lowo yi an ni gbagbo wipe yo seju be lo o de ma prove ara re gege bi oluko ni to gbonje fegbe to si gbawo bo won ni ikaju o se labe gbona o ati pe ori fifo gangan ko abi ori bibe o nko ni ogun ori fifo o ba ba nitori awon kudie kudie kokan ti nwaye a kudie kudie melo na wa lo ti waye eyin awon aseyori awon daada to se nko eje agbese gbe ara won kudie kudie bi a melo kan to waye o na la wa tori e la gbase lowo re rara o won e se sebe yen won e we ki won ki run team be yen won ki run team be yen e fi lara balẹ e wule ti e folu ko ni gan na lokan balẹ e je ka ri ko ri ibale okan ko fara balẹ sise igba na la to wa mo nton se le alakoso ko Manchester United awon won so ba won o won ni Michael Carrick pe o ni lo time lati prove ara re dada won ni ke se ikaju o se labe egbona won lo ni lo time lati prove ara re dada ke se wadu wadu
6: itanje ni o
7: ni ke ni
6: why ni o won so be fa won meji ti won gba se so won seyin na kuda o ko lati won o gba se lowo Ten Hag ko to di pe won pada si di se agent nti e ise baba re won so fun pe pe igba yen won even gan nigba yen won lo awon excuse kan lawon match to lose se Ten Hag abi Ruben Amorim ko ni pe o lose awon match kan lera pe eyin ololufe sakese ni nkan bayi lo fa to fi lose match ele o awon gba card kupa nbi ni o awon score goal kan ninu match ele won ka goal yen fa won pe on lo je ka won down mentality dawon fi lose match ele o abi o se dijo keji ti won mu sack letter wa pe ko mo ba ti e lo so ton ba so fo lu ko nikan ko won tan ara re je o won kan ma so iyen lati je pe ki okan le balẹ ki okan e mo le ba ko ma ba wa unsettled saaju ka won to mu letter wa ni o opolopo oluko ni jo ti gbase lowo won style ti a fi gbase lowo oluko ni sin ti yato si sigba kan to je pe oluko ni to ba ma gbase lowo e yo ti mo saaju asiko ti won gbase lowo even o le je 2 weeks before ni on go ti mo mo pe ah ise ti fe bo but ni sin bi awon team se gbase lowo coach coach gan o le fura ti o ba re ni kan be fun ninu awon igbimo pe alaye o lo lola o so gbo ton so fun yen whining ni lapodo temi o ko mo ya lenu ton ba mu
5: ah ta ba dada mi ro pe oro die wa nbe the sense pe ta ba wo lati fun oluko yen ni suru pe ko mo yo le se dada ko saburu nbe fun ikokan kan awon na le ma wa pere boya bi ruko governors pe ngba to na nse ise ngba ni yen Michael Arteta o gba lasiko die ko to re pe ti mo egbun to ko to di nta da bayi ta wa de wo o ti sele san na ri to re pe Ferguson gan bi odun merin kan kan ko to re pe ori dada se bo n te me wo yi si ni pe ta ma so pe fun suru pe awon o kan le gba se lowo eni o o na nilo awon result kan to le ma mu se yen duro ke se pe ke ma se po keje po kejo ko ma di pe won lo se ni European competition so to wa ye ko ba se yen ri me ni Champions League spot lodo odo won si le ma farada iru itan farada sa to koja pe ngbati o se competition kan o wa ni po kini si po elekerin so iru odun na to wa tun maintain standard yen o suma ka se suru fun but a tin di pe won tin po ni Champions League spot gbogbo a se suru odun me lo kan a fun ni a se farada koni si farada ma lapa awon tin sakoso
7: okay eja sare loju oja ba ba de ifi gbagbaga laarin olede wa Nigeria ti olede Guinea Bissau a ma mu gbo ese yin ara kokko ayi ko to cashe o *347*100*1# *347*100*1# abe lori 50k abo sori 100,000 abo sori 150,000 naira apaju e de si 200,000 naira o le jewo yen to ba dagun la to wura re ran to wara ro to repeti to relenti eh ayo ni fi rete mi sapinle eja loju oja kade eko kale

0: So, aki kaabo pada si abala tokbeyin ninu iroyin Bangkok bi fun ti osan oni.
1: Eseun.
0: Papa julo ka fun yin ni iroyin ti ka so layo e. Gege bi awon ko omo osise ileise ologun eyi ti a mo si Fasanyama bi won ti sise takun takun bayi, won si dola awon arinrin ajo mo kan din ni 49 travelers ni ipele Kano kuro ni akata awon iko ajinigbe won lawon arinrin ajo yi na nan chirin ajo bo lati ile Senegal leyin ti won lo fo ajodun ojo bi anabi kike ati ola olohun ko ma ba maulud nabi program ti won lo se nilu Senegal won ni kope ko jina idaribo won ni ko sowo oni ipile ti Zamfara gege bi awon ko ajinigbe ti jan gbe ṣugbọn lọwọ yi nigbati ikọkan ti ma yanana lori oro to ba ni se pelu oro abo zagazola makama bo ti fi oro na sode lori itakan ti abeyefo ta mo si x bo ti so o oni ise takun takun o na ni awon omo osise ileise ologun ni won se won ni won gbianjo won si dola awon eyan to je arinrin ajo mokandini 49 travelers ti won a si akata owo awon iko ajinigbe won ni won do la won igbese tutu ayanra yi o je yi ti won fi so eso rere o ngba ti o ma se alaye lowo yi won ti wa fa awon eyan na won ti fa won le ani to je alaga safe local government iyan malam garuba shehu fancha won fa won le lowo fun igbianju itoju ati ayewo lotun ayewo losi lori ilera won ati bi ti nkan de duro won ni labi ase ijoba ibile awon o na ni won ti gbianju bayi ti won si ba fa won le awon molebi won lowo lati ri wipe to adupe o aja to re le ekun to bo won ni o ye ko gbalu ko gbajo ko si tun daiwo ope gan ni pato ni olohun ni ja ko owo o a si ni sirin lase lowo olohun
1: ami ase dumare
0: ta
1: leyanu ko je bi sos maro ke lori igba nkan gbe fun ti osun ni adupe lowo eyan lolufe wa te gbo wa lori radio yin ino ni tanwo yin lase lowo olorun ago mesan lowuro lati fun te doro yin la gbe wa ago meji losan la pelu eje pade lori akotun gba nkan gbe nje titi igba na tola ni alade laja loruko temi ye royin ni awokose re omo ton so ton so ton guraye a pero ire omo lo abi wan ori yin o wa nbe anfi asiko ni avin ki michael o lati boss no
0: happy 80th birthday
1: ati
0: abi o ti 80 ni sorry baba 70
1: ewo nja
0: sorry jare
1: ewo de be na
0: abi o de be so gba baba 70 ni
1: bayi owo ta wa bayi ebi to wa baba 70
0: ati ya wa fun mi oni
1: e be ni
0: igba odun ojo kan ni
1: o akiyin o pe ori ori ori
0: kadun
1: eledua yo da yin si fogo re o
0: ami ami ase
1: lowo eledua e to lohun ti se oni baje
0: ami o
1: alafia bayi ati emi gigun o na ni gbogbo wa la fi saye wa
0: ami ase idumare kunle omo ani fowo se na loruko temi anu olohun ati ifokanbalẹ re ti o legbe to fi ma bo e to nipon je orile iseda to laye to lorun to la koko ati igba yo ma dabo wa ale ni ati lojo gbogbo awo ma dide fu abaye afa yin le oluwa de si lowo lati ma kebu lo lapa be e ku kale

gbogbo nkan ti adi itura yi o fe fi se ajoyo ipade ohun ati awon obi re ni igba ti o ma kuro ni ilu ifeyinti o gba laaru ki won ba ku awon nkan gbogbo ti o ra ni won de lakose ni dede agogo mewo owuro lojo ti won de ibe iyalenu lo si je fun adi ti olodumare nigba ti eni ti won ko pade ti o je eni ti n gbe ti ile won gan ti o tun je ibatan pelu wi fun pe ohun ko ro pe awon obi re wa ni ile nitori o pe die ti ohun ti ri won mo ohun ro pe won lo si oku lowoto adi tu wole ile kan gbirin gbirin ko gbo ohun enikeni igba ti o wa yo oju wo iyara ti awon obi re n gbe ni o to mo nkan ti o ti sele o ba won lowoto o ba egungun won ti o kun ile kitikiti

ni adi tu soro aro pelu ekun pelu ose pelu imi edun pelu ibanuje nla ṣugbọn omo naa se oku awon obi re daada ko ku eyo enikan ni ilakose ti ko jeun yo bamu bamu ko si ku eyo kan ti ko mu nkan yo ki o ma ta rango rango kiri oku awon obi re ni o yi ilakose pada patapata nitori adi tu olodumare fi owo ara re si ona moto lati ilu ifeyinti de ilakose o si da oda si leyin na o da ise pataki kan sile ni ilakose ti alejo fi wo ilu ti ilu di nla o si wa da eko ofe sile loruko awon obi re ododun ni won ran omo meedogbon lati ilakose lo si ilu nla lati lo ko eko nipa iwa ofe si ni adi tu wa se ohun nla kan sile loruko awon obi re oju agogo merin nla nla ni o wa ni oke ohun yi ti won ka wakati daada ni isale ohun na ni oro yi wa ohun yi wa loruko obiri aye ati iponju diran ase lati owo omo won adi tu olodumare awon ara ilakose a ma pe ohun yi ni agogo obiri aye ohun iponju diran ohun lo ma nso akoko fun won bi o di agogo kan alu okan bi agogo di meji alu meji bi o ba si tin lu ki ohun re ma rin le dodo ni ogbo dong dong dong ati be be lo sugbon ilu ifeyinti ni adi tu ti nawo julo patapata nitori ohun tobi ju ilakose lo pupo ninu awon omo ilu na ni ko mo mo lona kini adi tu ti yi pada owo ola wa lara re o si ti le dagba si igba ti won ba wo ninu moto gboloku gboloku enu nya awon ti won ti mo tele ri ti won ranti pe ohun ni awon da ejo iku fun ki olorun to yo igba ti adi tu olodumare ti di olowo tan awon obirin ilu ifeyinti ko je ki o simi omiran ko goolu pa ori ako pa ese ako bu orun a fi toju ti mu kun atike akun sapa akun sese amusa lubata ama awo geregere di imole di adi itu ti o ti fi owo si iwe pe ajedubule ni ohun o ti ko lobirin mole bi won ti n gba oju ona otun wole ni adi itu mu won gba ti o si jade bi won ba mo loju ohun na mo won loju opolopo ninu awon obirin ni ko n bikita nigba ti won ba n fe ba aye eni eleni je bi won ba ti ri owo won ko mo eto won ko mo eye ati eyi ti o to ati eyi ti ko to ni won o ma se adi tu se to bi osu kan ni ifeyinti ki o to kuro ki o to lo si ajedubule ojo ti o si ko sun ni ajedubule ola ala agbara agba kan.

0: the music of Dirty on your special program titled
1: Agboife Special.
0: Yoruba man soro kan won ni ore la je ohun imodo.
2: Beni.
0: Won ni turuku ojo elede gan tori tenu ni.
2: Tenu tenu gbogbo e.
0: Seri ife. Ah, ife ma gboro gan. Abelade kan bi so gba pelu mi pe ife gboro, ife jile.
3: Ife jile.
0: Aditu. Nta didi ti o se tun ni fe baba bada ta ba ni adi tun ni fe bo lo se yi o si
2: eyin to jin nu gan gidi ni to jin nu gidi gan a tututu ko se
0: oro kan wa to man so ko ti wa sugbon ti de baba bada man so lori eto yi pe o kenu
2: o kenu o kenu o jile gan o jile gidi gan ni
0: ife
2: ta ba tu aton tu ta ba tu aton tu
0: ife ife
2: ofe fe fe o
0: sugbon ni opolopo igba bosun alayede opolopo awon to je ololufe won ma n ba ife tin be lokan ara won je abiola adekan bi eti je to se ni lati ribe se mo ba se nsoro yi ife ojuwa
3: topo
0: ife to to ni ife ta fe yen dokan dokan
3: beni
0: yato si ife ojo aye eyin na si mo pe eyin ni mama wa o a le soro di si yin o se mo pe lori eto ya gbo fe special splash 105.5 fm 11 fun balao ni felele mbadan ta ba ti dori oro obirin
2: ogba
0: e mo pe Mr. Mido Mido to n soro yi un ta ma n so ni pe eyin mama wa inu ikoyin ni manufacturing company
2: ti a
0: ti jade o tori lai lai awo le soro sobirin tori pe ta ba wo irin ajo ta won iyawo ile awon obirin lapapo ton ma nla koja ko ti e to di wi pe won fe ba le won e ja gba pe won ti se igbeyawo abi nigba to ba tun wa ya na ti awon iyawo ile fe bimo ah orisirisi ipe nija ire koja
2: ila
0: koja ni won ma n foju we na re oto ni pe ki iyawo ile ko loyun sinu fun odidi osu mesan nigbati ara ba n ba iyawo ile soro wipe ah o ni bi won se n ri awon nkan kan bi apere bi omira won ti ma wa sare tiraka lakaka pe to ile ewosan
2: ojiya o
0: to ba tun wa de abala ibi kan wa pe push push ngba modagba ibo to mo tun mo push push eyin omode e ma bi mi bi e ba ri Mr. Mido physically e le bi mi pe e soro kan lori eto lale agbo fe special ni splash 105.5 fm daddy kini itumo pe push push won na fe dagba de be na
3: ko ma wule kanju
0: awon ta fe gbe sori afefe lale yi o lagbara baba abadan
2: onje
0: inti ti fe ka bere ni bi ta koko
2: gbe na la gbe
0: ni kan ni iku dede egbo
2: iku dede egbo
0: ah ki lo nje iku dede egbo na e da mi lohun ni
2: gbogbo nkan to ba ti je pe to ba ti sele bayi o le la emi lo ipu dede egbo ni o
0: okay e wo le yan alakowe n pe ni don't climb
2: magun
3: magun ni e
2: magun
0: se pe oro tun wa ninu magun
2: magun ma ru logun eru
0: don't climb
3: magun ni o magun ni
2: to ba ti gan bayi ko le to be so kale
0: oda ninu ba lele to wa ni ipo kini ninu idile alayo ati iyawo ile to se pe ohun ni igbakeji ninu idile alayo se mo pe lori eto ya gbo fe special ni splash 105.5 fm 11 fun bala ofelele mbadan ta ba soro ko ati iyawo ohun ta ma so saba tenumo tepelemo ina ni tori torun
2: tori torun be ni
0: bi ola salaye
2: ojo wa papa
0: ta lori ta lorun
3: okunrin ni ori obirin ni orun
0: nje alege ori kuo lara orun olohun bo ni jari ko se dada.

0: Good evening, all my listeners in particular. It's a pleasure meeting you again.
1: And keep up with me.
0: How they go, my people? Lere Shitu, uncle is greeting you. How are you?
1: Me do. I want to call and keep you
0: just stay tuned to this program. You can be sure you will have a nice time. On this program tonight, it's going to be real enjoyment. By the way, it's happening again today.
1: You can
0: always trust your friend. Our ingredients are super for today's program. All you need to do is to listen very well. Thank you. Words of encouragement and beautiful music. You will enjoy all. If you are ready, we are ready. Let us enjoy together. Ekabo, si ipele ta pe ni okoto ife. mo beru obirin laye.
1: Obirin to fun mo gbedi o.
0: Adimola alagbenje baba Abadan.
1: Mo nje.
0: Tani okunrin na ti o ni beru obirin.
1: Si ni beru ta ma bi ti ran Samson ni lo ngba na.
2: Kilode ko le to
1: yen. Delila mo bi ran Samson lo. Mo ani mo gbedi fun. Ama bi ara ya Samson lo.
2: Emi o gbedi fe yen okunrin.
0: Oma ma gaga ma ni.
1: O gaju kuko o se. Mi lo lara mi.
0: Seri.
1: Ni beru
0: o. Oko to fe ti ale yi. Teyan ba farabalẹ bọwo ni jọgbọn da se farabalẹ fanko
1: so ri nkan di won be
0: eko iye bi eko lati nu e
1: yala won
0: e ri odomo obirin kan o re wa dada o wa ni ajosepo ore girlfriend boyfriend pelu odomo okunrin to je ikan lara awon to nta epo ni le epo ni badan yi e ma bi mi pe adugbo wo ni o Nibadan yi ajosepo ife love relationship on wa laarin won bo ti e je pe won ni fe ara won tooto won si nfoju sona pe ojo kan nbo ti awon mejeje a gbe ara won ni yawo to afera won ni siloka sugbon arakunrin ti a so pe o n ba won ta epo ni le epo e bere pe elo lo ngba losu
1: elo
0: abela de kan bi ademola lagunjo baba abada
1: elo ni an gba
0: egberun lona adota naira
1: 50,000
0: sugbon mo mo pe iye ta won to nsise nle epo to n ba won ta epo to n ba oludasile onise okowo yen ta epo o ti koja 50,000
1: to
0: mo ro be ni o bi awon elemi se n to mi sona
1: wa ba de be
0: won ajosepo ife ntesiwaju laarin petrol attendant ati girlfriend yen won de jo nsore lo ire ni awada ni loyun bade ni en to je ololufe okunrin o ntu bi ejo o amo boy bi awon obirin aye ode oni se npara mo se mo ni ko loyun ni
1: asiko
0: ya asibo na lo so pe o si ma fe mi ilo wade to tun sariyan jiyan ife wa laarin awa mejeji na ere ni awa dani
1: nkonga
0: lo ba binu pe a amoye eyan lo ndahun laamu nitori oyun to wa ninu ohun
1: ta si roju je ko
0: lo ba ja party lo ba lo ngbe nu ile won ile awon obi e mun to wa buse gada to buse gede leyin oreyin ina ni pe o sa pada lo si ile won yen anti yen eni to de nse ise re o tesiwaju nigba to pe osu mefa ti arabirin yi to fi
2: pada si ile won
0: ore kunrin re sile to pada si ile won bi agbega se de ba ololufe re okunrin niyan o wa ni iwo alagbaja epo dayo mr epo dayo lotu losi epo dayo bi awon to jo nta epo nile epo se po to bayi ohun nìkan ni number one wọn bá ní òkè ó dá yàtọ̀ gédégédé Eje kan wa na ka keko nu eleyi pe o je olooto eda.
3: Ko mu kan ma kan.
0: Mo ba le ye bayi o ni yo wo yan kuro nbe. E ti je ti wo fi wa da yato gedegede si awon tejo nsise po ni le epo. Ka to boju o ka to boju re. Leyin osu mefa. Eyi ti nkan ti yibere ti yawo ti lo sile e. Ni won ba pe birikoto won ba so arakunrin to nta epo ti mo lo ngba egberun lona 50 naira losu won ba fi se group general manager ni pele Oyo ni pele Ondo
3: Osun
0: ni pele Osun
3: Ogun
0: ni Kwara Ogun Ekiti o sa je ipinle mefa
3: agbega nla
0: omo epo ti mo ni won gbe si ni group general manager yato si awon ajemonu awon allowances orisirisi
3: ti awon wole legbe
0: ti salary re o le ni 500,000 naira egberun lona 1500 naira a sa mo bi
3: ajroyin o ti kan ba ti lawo
0: orebirin re ti iwaju ti yo bobobo a sa mo bo se gbo bi pe won ti fun ni igbega mo fe ka wo yen da si o yemiji pere
3: ben o se bata
0: ti won ri wi pe igbega ti de ba okunrin ta wi o ti ni moto o ti pari ile papapa lo ba ko gbogbo eru re lo ba lo ba oko re oko re won so pe ki lo nwa o ni se bo ti kuro nbi bayi
3: abi kini
0: elomi wa to hun na ti nfe ilu de to pada wa oni atemi yato mo sha ti
2: mo si loyun
0: mo ti loyun omo lo si fe de yi olohun kan ni ki o sorire na ni ngo gbagbe ga lo omo ti mo wo na mi yi beji lo ma je
3: bi odun ade la so
0: o ti da kokoro ngba tawon obi arakunrin to gba igbega yi ton tenu boro ton da si mo sha be won ba da yawo re pada ki le ri soro yi o
3: to don ade la pe arabirin ni
0: ah
3: to je pe o ta fokunrin
0: ni le ni abajo ti ore mi bosun alayede to ni disana owo re

0: ejo ti opon sukan ni kotu oloka ti ale oni ni eti yawo ile ile kan arabinrin mafia jemi adasun pe baale re ogbe ni aranta mi wo se kile yi lori esun lile magun iyun ti adugbo oju ogbe bi kan adugbo ko le mara duro ni ilu koyin saja ko
1: oda oda olupejo da
2: oluwa mi mo nje o
1: ah iro oruko abadi wo wa ni eleyi ti o nje yi tori ko ye mi rara o
2: abi
1: ah ah hey Mrs. Mafia jemi adasun kini itumo oruko ti o nje yi ko ye wa Mafia jemi
2: ba be ni e ba n boko mi oko mi lo fi ajemi o
1: ah ah egbo baale
0: mo nje oluwa mi
1: ki lo nsele ninu dele yin
0: ah obirin to ba ti di pe o ba ti yan ile bi o ba para re yo popo
1: ah ah eyin ni arakunrin aranta mi
0: iwo se kile yi
1: iwo se kile yi
0: mo se jenu
1: nbo le ti riwo si e je ko ye mi adajo ko tu lo ka
0: je obirin temi n toju ti mo n sage fun to je gbogbo nkan to fe ni mo n si fun temi o wa ara ma genje to je pe won wa lo ma lo ni lo
1: o da tori awon odo tin keko lori eto yi ehe kini ti won keyan wa yin kan je abi genje
0: pe mo ran dogbon lo were were ko le ba tojo ituma re nu
1: se eyin ba le le kan wa be so ma nlo yawo yin awon kan ma wa te pe kara kara ni won dibo fun
0: ah emi o mo si na wa pe kara ma si die die ni ngbe mi ba wa nse leyun
1: ti mo je pe oruko te nje gan ni tumo abi
0: bo ni tumo
1: eyin ni alagba aranta mi
0: be ni
1: wo si kile yi
0: wo si kile yi
1: mo fe mo iwo si kile yi tu wa nu ejo tale
0: iwo si ibe na ni pe n temi wa n dogbon lo n ti mo ni ko le ba tojo mo mi to wa n gbe lo si ta ti won aba mi lo lo wuru
1: oda se o te so ni wi pe awo yin o ti yanle okunrin
0: o yanle o
1: eni suru o gbangba wale alawaye kaakiri orilede agbaye ni won tin tele igbejo koto lo ka
0: yi o
1: bawo le yin se mo
0: le nti mo pe gbogbo
1: bawo le yin se mo pe iyawo yin ti lale
0: gbogbo ona mo fi n te lorun ti ba ti wa si le bayi re ti di kose kose
1: ogbeni aranta mi iwo si kilele
0: mo je oluwa mi
1: gege ba se so ah ah eduro na se eleri okan sa
0: eri okan wa to duro dede
1: elero pe eleri okan
0: mo eleri okan o
1: ah mi lero pe eleri okan
0: ah
1: se eyin le gbagbe o fi
0: wo si lo mi
1: eyin ni ba lele
0: emi ba lele
1: won si so fun wa pe won ni moto meta le ti ni
0: pelu ogo olohun
1: won le ra moto kan fun yawo yin
0: be ni
1: ara won le tun ra ke le mo pe mo se wadi nipa igbejo ta le yi
0: bo si jenu
1: won le ti ra moto oseruba won to tun daju ti iyawo yin to wa nu
0: o le ba ma don ri ko le ma don
1: se eni ti era moto dende fun a se wadi ki igbejo koto lo ka ta le yi o to bere pe won ni ale yin mama oni pepe soup ohun le ra moto dende fun to wa je pe moto konko lo bi ti japa aye igba ni ini yawo yin lo
0: ko ri be
1: awa wi tai wi e fe bo sipo olorun e fe ma se dajo abi
0: e se dajo fun ra mi o wa je pe en ti o tun a lo mo yan lale omo lorogbo kan ti mo le fowo kan orun e bayi ni lo yan ah
1: ah ko mo ti be lara eyin okunrin sha sorry owo n be lara awon okunrin sha
0: de mi ngeje en ko wa ma ba n lo wuruwuru emi o ko wo si n ko fe
1: ogbeni aranta mi iwo si kilele yi
0: mo je oluwa mi
1: e je n lo sodo iyawo yin ki lo n sele
2: ah oluwa mi e se mo tin bi ni niyan o
1: beyin na be se pon la to kede le bi olele awe yi ki lo de te tun yale
2: oluwa mi mi yale
1: soko yin to lowo to kole to kase to bayi e tun ni fe re e tun yale ni
2: oluwa mi o lo be
1: labele
2: o lo be ni n to se
1: kini ma se awon obirin mi beyen na opolopo awon obirin to da nbe ni gboro awon ma mi rere
0: ngba won atun are ni owo
2: oluwa mi mi yale
1: kí ló wá ń ṣe
2: kò sí èyí tí mo ń ṣe
1: farabalẹ̀ ìkànnì kan múnú méjèèjì akọ̀wé kóòtù rèé tí ń wò wá o
0: ọmọkùnrin bọ́ọ̀lù
1: ìkànnì kan mú
0: tí ò lè mọ̀gí múrí kàtá
1: madam
2: olúwa mi mo ń jẹyìn
1: mo ní ìkànnì kan mú nínú méjèèjì
2: ok
1: nǹkan àkọ́kọ́ iná ni wípé o ní ìyánlé
0: ndọkala
1: o tun wa n lọ re da ọkala mu nita
0: ṣe o
1: ma to n ṣe
2: ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe
1: gbogbo bi ten lo awa ti se wadi ati teli teli hoteli gbogbo e lati gbo ki lo tun wa niru awon okunrin raun raun be yen nigbati se ke ngbedu owo nbe lowo oko e
2: oluwa mi mi se oniranu obinrin mi lale mi se ni kankan
0: o wa lo nsaki
2: mi lale
1: alagba gbo ki lo sele
2: mo ko sha ri pe oluwa mi mo ko sha ri pe oko mi ti o si no magun sile fun mi
1: e jo bo le nse mo
2: mo ri lara mi mo pe mara mi ngbe
1: eh
2: oju mi e ri na oju mi
1: mo sha ri pe oju re ti ko wole
2: e ma bi won o
0: re la pa are la pa pa e ba ti se ntene kan o si ri ko ju ri ori ntene kan o ri ri ni
2: alagba alagba
0: o se jenu
1: nje ari awon okunrin kankan laarin igboro ti ko ni ale ti n ba soro ti n gbe jade ti ba se ni to beru olohun
0: ari o wa wa lowo obunkalu ba se rin ese re ni
1: gege bi okan mi se n soro fun mi awon opolopo iyawo le aye ode ni won araye ale okunrin kankan
2: araye
0: ti run ke ewu ti so
2: aye wada
0: opo mi ti
2: ko saye
1: seri to ba je ri pe bi madam yi iyawo le iseri to ba je pe oko re ko lowo lodu bi ti sekere ba ma so nkan mi ki lo fe lodo baba yi to ri
2: ko si nti mo fe ti mi o ri ko ron ya ni
1: won ni oko ti ba le re to wa ni kotu yi to ra fun won ni seru ba won ni
2: kekere bayi lo ra fe mi o
0: ngba n ba wa
2: to gbe
1: lati jo ti mo ti di o
0: re le le
1: o ti mo ti mo bi aye se n lo mi o ti ri bi ti ba le le bi okunrin to lawo daada yi to san owo osu nla fun yawo e nbo lo ti gboru e ri baba jeri oro mi
0: bo se jenu gbogbo nkan mo fi te lorun koda mo ti ra le ti mo ti nko le fun o wa jo po mo lo
1: le so million ten san fun yawo yin losu ki gbogbo aye gbo
0: aba account e gan ko si gba to we si nbe o wa jo mo lo rogbo boran jagini kan lo tun wa lo
1: ani odo yin nikan ni mo ti ri bi ti ba le ile ti san wo osu fun yawo lori po saje yawo
0: o mi sa mo ra won owo na ko mo ba mo ra ri ko le mo gbadun aye ara re na kin lo to fe ki se
1: sugbon baba e mo pe eyin na ni wa fi n sawo ko se pelu be se lowo to te ni gbogbo e to ti yawo yin pon lato kede le bi olele awe yi kin lo de teyin na tun wa obirin kiri
0: e so yo ni mo ra ye fun to ni e meji lo se sugbon mi ma pe o le mara do
1: iyawo yen to ba ti le yin ni ma gun oluwa re o je
0: la laye ko si ntojo a ba dari sa pa pa ma paru won ni ke so fo wa laye ni
1: akiri omi mu
0: laye
1: akiri afefe
0: mu tin
1: ko se ni to le mo fo
0: tori afefe le fo la ni bo se jenu
1: e fufu le le loruko baba ojo
0: ko le raye iru e lodo oru wa
1: ijo deru yo ma lo akusinu ni tegbin akusinu ni tefo oro hun
0: inu ele ni ra si
1: ko aja ki igbo ko agbo ki kan
0: lai lai
1: enike
0: igbori odo pete odo enike igbori odo
1: pete odo
0: alaye oro ni ki so fo e ma lo o lori ta to lo lo pete so
1: da alagba bo san alaye de ma wo mi pe okunrin gan ti lo o ti lo jojojo
0: ko fo owo bi owo gbe ko si foju bi oju wa ti o to
1: seri boro ba wa ri bayi nkan ti mo fe be awon eyan wa le lori ki sawada ki de sere o to oro ni seri
0: benle o
1: enikeni to ba nle yawo re ni mogun o nse dajo tolorun lowo si o nse dajo lowo ara re baba ko ye ko ri be
0: baba lara ata olu ti olu
1: seri lati gba te ti wa ni young bobo odokunrin awon ye okun ton ti na le te ti koja
0: aduro digbi ni
1: eh
0: aduro digbi ni
1: se be ni abi be
0: be ni
1: awon ye okun repete te ti da koja
0: be ni be ni
1: ki lo wa de te fe ma se dajo ngba te ki n so lorun
0: e o ro pe boya o n to bi ju n to nse lo
1: wa
0: fe je omo
1: won ni elejo ki mejo re lebi ko pe lori ikunle oku la kaye nibo ni wo gan ti ri ohun to n sele pe nkan ti wo wa
2: e se o awon eyan na lo
1: se wa so wipe baale re o toju re to gege bi iwadi ti mo se won ni baale yi ti ko ile meji fun yin
2: be ni
1: won ni ile akoko ile igbe to da po ni won lo tun wa se supermarket o tun wa je ki owo to won ni o tun bi omo owo fun won na
2: ben
1: melo melo okunrin to le si supermarket fun yawo e
2: eyin gan le ma fi mo pe kini mo tun wa nta
1: kilo wa tun ya le fun
2: mi ya le oluwa mi
1: sere eyin obirin te ma ya le oju lati mo
2: se wa ri loju mi se won ko si mi loju
1: emi mo kini kan pe to obirin ba dudu ko le yan le
2: ah
0: o bere bo pa odo forasi Oh, benin pupa to forasi.
1: Si omo obirin ba mo fo.
0: Na ko to forasi.
1: Yo ma yale.
2: Oluwa mi yale, e ba ndoko mi o.
1: Bo wa ni se dariji.
0: Ah, da to wa ti yiwa pada dariji.
1: Sugbon e ti dahun bere mi seyin na o lale.
0: Peten lale o.
1: No, melo le pe?
0: Meji na ni.
1: Nigba ti e kokko ba mi soro.
0: Ya meji pere na ni, a ti jo nso wo papo, a jo ara wa lowo ni.
1: Owe le pa fun mi lojo te so o, any 22, which is the cost of 22.
0: Ara o, awon ta jo ise lopo. O si se gbo fokunrin ko se gbo fo benrin
1: kilo ma nse yin okunrin na to je pe iyawo ile yin ko le te yin lorun iyawo ile yin o le te yin lorun
0: e ba nikan o se darade
1: se olorun se asise tori pe so yin dolowo ni
0: oluwa mi e ba nikan o se darade eyin o kan gan won ni a ma fi se mo pelegbe
2: le pa
1: won na be oko re ki to gbe dajo pale
2: mo si be na lataro ko latojo I ko tun mi le O su mi le o ewo mi mo se ri
1: se iwo na ri apere pe won ti na okun le fun
2: mo ri o ewo mi mo se ri awon eyan si ni kin lo be ba le mi
1: eh kilo wa de to iwo gan wa ngbara sa ngba ti yawo re ni ko sumo on ninu oye
0: nbo ifomo re bo
1: ninu agenete
0: ifomo re bo re
2: ngbara sa o ko si batan na ti mi o gba o
1: aburuko to ti e tun je ni alias gbara sa
0: o bi na ra ko ko ni
2: alagba
1: eh mo fe beyin loruko iyawo yin edariji
0: ko si wahala
1: seri idajo yen ojise olorun ni ki se teyan
0: oda ko si wahala
1: mo ti ki iyawo yin se ase dede si yin to edariji
0: agba be ko sa ma se ru
1: eyin madam ten tele igbejo ko to lo kata leyi bo ti le wo ki oko yin se ase dede to edariji e mo idi te fi dariji ero ta won mo hm ero ta won mo ero tara yin gan
0: Olorun ni joba je idile o
1: da. E ma gba ojuse Olorun se. Olorun oba lo ni idajo e je ka gbagbe. E dari jira yin. Mi o fe tu idile yin ka nitori na. Mo fe ke se aforiji fun ara yin. Ke si je ko pari sibe. Arise.
0: Ko.
1: E je ka ma so pe olele.
0: Ale wa bare o.
1: Isia.
0: Aba wa se o sidanu.
1: Bode.
0: Ade gogo mi wa mole.
1: Olofin
0: ko ni je kan fun wa ni ran leta wa
1: lawoya
0: a je ki wo ya le
1: kaluku wa ikolaba
0: akola ti olaba wa bakan na
1: lafin han
0: abiwa han sowo somo aiku ba le oro
1: oga
0: ko ni je kan ri wa gan ni ta wa
1: imoba
0: a je ki le ri ma ba wa loke pe
1: o njo nko
0: a je ka ma jo ijo ayo
1: ijo nko
0: a je ka ma jo ijo idunu
1: Oke honko
0: aje ka ma o iwa yo
1: aje pe eyin ti en tele wa ni Facebook
0: adupe
1: ati eyin te wa ni TikTok eyin te gbe radio segbe ife no nje be lataye alalu soke le ti tele wa lori eto wa agbo fe special nipa ta de splash lati odun me lo kan seyin awa fi special kan pe agbo ife
0: special
1: olorun bo ni je ko baje lai lai
2: amen
1: ile ise oni beji yo ma lo soke ni
0: amen
1: olorun bo ni je ko wa le lai Eh, atagun ataburo e le ri arin wa. Six splash ni ka so ni 105.5 FM. Abi
2: Lagelu
1: 96.7. Okay. Gaju okay. So, aje pe ope pataki lowo obosun alayede. Fun iriri, fun imisi, fun ti tera mo ise eyan to ti wa di baraku tele bo npe ni passion nigba ti nkan te ba nife si to ba ti di
0: o ti domi ati eje ara
1: yen no npe ni passion
0: ti yi papo
1: p a w s I o n passion passion bosun
0: go
1: bless you beyond your expectation
0: ami kenke ami to ga si lori
1: in the mighty name of God almighty
0: adupe
1: olorun oba agbe yin soke
0: amen
1: mo like eyan ma sise bi gba pe ise tara re ni awon yen lo ro kun fun se passion yi po o wa ra jo ti gbalẹ dedede aperero bi eni osun lere shitu alagbede ide ile to ba mi ko ti o se 42 ṣùgbọ́n lọ́wọ́n ọba ló ń fún wa ṣe mídò mídò bàbá kan tí máa sẹ́ngẹ̀rẹ̀ sórí ètò ọ̀háyá bàbá àbàdà.
0: Ìjẹ́ àtọ́kùn dúpẹ́ fún tàlẹ́ òní pé abadébítọ́ lápẹẹrẹ níwòye ọjọ́ mẹ́jọ àtọ́ ń bọ̀ pẹ̀lú àkọ́tún mi ọlágbẹ́njọ adémọ́lá ló kọ́ tèmi bàbá àbàdà ló ń ṣe ní ọ̀dà àárọ̀
1: kásùn láyé
0: pẹ̀lú ògùn ọlọ́run rẹpẹtẹ.
3: Abiolade kan bi
2: lorúkọ mi mo tún ní kásù pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run.
1: Ẹ ṣe gan ọ̀dà náà
4: ó dáàbò
1: ẹ mọ orúkọ yẹn orun rẹ
4: làó sùn
1: bọ̀sùn ẹ ṣe gan.

0: top of the dome.
1: Ka to ba stand out yato.
2: Ohun na ma npe na. Ida gagare to yato si dagida. Ida gaga. Arabo wa jalala eto lori ikani omoluabi
3: Splash 105.5 FM Ibadan.
2: Ti salaye pe amoyan na ohun ta npe ni ere idaraya. Ida gaga. Eto ida gaga ti wa gbara mi o tun wo wa yi. Gbogbo eyo lolufe eto ida gaga. E mo pade awon atoko eto ida gaga ti wa lo dede ta cover danu. Latojo aje Monday titi dojo eti Friday bayi.
3: Lago mewa sa go mewa abo ale 10 to 10:30 PM.
2: Ida gaga. E mo pade ti jani oloko dana the sport actor to wa acti iyen latojo aje Monday dojoru Wednesday bakana le mo pade sikiru aide oju itere omo ma titi kori iyen lojo alamisi Thursdays dojo eti Friday latago mewa sa go mewa abo ni ke magbagbe ida gangan leleyi wura ni ko se fi wegu de lai lai ida gangan o ye gbe wa debe gbe wa koja be let's go.

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mo de o mo ki gbogbo eyin omo olodun lomode lagba lokunrin ati lobirin je ngbadua pe gbogbo eni to gbo mi ni asale yi ti oju ki ba ti na ti won tan lale to ba mo wako to si sinu moto foke oju oni ti olaye in the name of Jesus ni bo le tin gbo mi kakakiri agbalaye eyin ayan fe oni to ni loni ojo kokande ni ogbon osu elekesan odun 2026 today is Tuesday 29 osu kesan dagbere o ola ni o pari bosu o si se pari emi ti yin o ni pari gbogbo eyin omo olohun e dide nle pastor dekunle epafras woli yin ni o si ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan eyin ayan fe ba se ngba radi fun isin gbowole ti o bere ni Wednesday to nbo lohun igbowole wa bere by system by system but ki se Wednesday to lai Wednesday to lai agbara la fi gba itusile la o si fi se enikan ni bi bawo gege bi ohun olohun daddy ati mommy e ja jo dupe lowo baba mi to ni ojo isegun gbogbo eyin te fe ko lohun o segun fun yin oni majemu ewa ipekun ogo ipekun ola oba to ju gbogbo oba aye lo woli odekun le nso pe o gbogbo eyin omo olohun na dupe ti yin o pe bi awada bi ere awa la tun lo su itan o osu yo lo wa engineer e pe pastor mi system itayo ki won ma gbohun ope wa soke ka ma fi dupe ti wa wa gbagbara loni